RGFM 105.5 Radyo Guwapito. 15 minutes makalipas ang alas 10 ng napakagandang Sunday morning. Sabi nga niya na, this is the day that the Lord has made. Sunday na naman po. At syempre, yung anticipation natin bukas ay ang first day ng pasukan. Although, nandun tayo sa tinatawag na opening block, diba? Alright, so, kaya sa mga estudyante dyan, I know for sure, at I do hope na nakaready na ating mga gamit pang pampasok na naman sa paaralan bukas. At syempre, kaway-kaway din sa mga teachers na hanggang sa ngayon, may mga manggilan-gilan pa rin for sure na nag-last touch, nagkakaroon ng last touch sa kanilang mga classrooms. Brigada Maestra. Good morning po sa mga nasa classrooms pa rin ngayon sa paghahanda ng school year 2026-2027. At syempre, pagsaludo po natin sa lahat ng mga naging brigada heroes, alright? So maraming salamat. Ngayong araw nagkakaroon ng pag-render ng brigada naman. Yung Tao Gama Fimaharlika chapter dyan sa Pamplona. Particular sa Del Rosario National High School. So, salute sa lahat ng mga members ng TGP Maharlika Chapter. And gayong araw din pala, ay pinagdiriwang ang Cancer Survivors Day. Kaya ang ating mensahe sa mga cancer survivors dyan ay, sabi nga ni Kian, you are braver than you believe, stronger than you seem, and more inspiring than you'll ever know. Ang RGFM po ay nakikisa sa pag-celebrate ng Cancer Survivors Day. And thank you for being a beacon of hope. Sabi nga ni Kian, And syempre, sa mga nag-relax naman ngayon, good morning, good morning. And join me for two solid hours together with folk and country songs dito po sa ating programang Extra Special ng RGFM kasama si Kuya Carlo alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali. At mamaya-maya pong alas 2, lalong-lalo na yung mga beneficiaries yung nakasama sa first batch ng bagong wheelchair, free wheelchair actually, by Batalia Cares. Mamaya po yan sa Robinson's Place, Naga. So, kita-kits mamayang alas 2. Samantala, 18 minutes makalipas ang alas 10 ng umaga. More folk and country songs on your way sa ating extra special kasama si Kuya Carlo dito sa RGFM 105.5 Radyo Guwapito.

magpatuloy. Ang tanong ko'y ba't nagkaganito?

0: Siram kang tugtog.
1: Kopito.
0: Yan ang tugtugan. Kopito.
2: RG Extra Special.

And okay, balik natin ang number 50 upang makasama muli sa natitirang tatong seminar rules na nasa ating music chamber para sa pagpili ng pangalawang meeting number. Slide me ready.

ang goal number 32. Goal number 32. Hindi mo lang mapuhating small town of remaining position para sa turun natin ng goal number 20 and 32. By the way, try kayo. Ito ang mga kapatid para sa ating official number.

RGFM 105.5 Radyo Guapito with 16 minutes bago sumapit ang alas 11 ng umaga. Still with Kuya Carlo, your weekend buddy. And approaching na tayo sa last stretch ng ating programa. Say good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin. Kanina bigay tayo ng greetings sa mga cancer survivors because according sa ating nabasa, ngayon pala ay Cancer Survivors Day, ano? Sabi ni Miss Agnes ng Libmanan, ayan. Salamat da sa greetings ta Arugaduyo, alright. So sige, maraming salamat ta Miss Agnes ng Libmanan. And a message pa rin natin, ano? Sabi dito sa mga cancer survivors natin dyan, your resilience is remarkable and we are honored po dito sa RGFM of your to know your story and thank you for being a beacon of hope. Alright, so again, maraming thank you sa mga nakatutok po sa atin, especially sa mga cancer survivors. Mabuhay po kayo. At eto pa, may nakajunin sa atin via live stream. Over at rgfm1055.weebly.com. Hi kay Ma'am Jeneline San Andres. And kay Rex, kay Caleb, and kay Nana, and sa... Masarap pang baby, ano? day ko na tanda, Ma'am Jen. Day ko na si pangaran. Especially sa Sundang family, Sanchaga family, and of course, San Andres family back there at Dallas, Texas. Ayan, naka-tune in sila sa atin. Good evening po kasi siguro mga around ano na sa kanila. 10 p.m. na, no? Diyan sa Texas. Mag-dinner, mapamanggi pa lang daasin na naman. Ayan. Happy dinner time sa inyo dyan, Ma'am Dan, ha? Si Precious, ayan. And Luis, wow! Ba't hindi na mga pangaran, Ma'am Dan, ha? Mga pang-state sides na ang mga ngaran. Naka-tune in po sino nga yan dyan sa Dallas, Texas. Karuharan nilang ano dyan. Duman sa Dallas, Texas. Again, thank you so much for finding time na maka-tune in digdi sa RGFM. We make sure na ganun mo lang kamo nasa Pilipinas. Particularly, ganun mo lang kamo nasa digdi sa Bicol, di ba? Again, maraming thank you, Ma'am Jen. And ingat ka mo dyan, Permin ni Rex, alright? In the meantime, we get 14 minutes bago mag-alas 11 ng umaga. Dire-diretso tayo sa ating tugtugan. Ito po ang extra special ng RGFM 105.5 Radyo Guapito kasama si Kuya Carlo.

0: love you.
1: It's Kuya Carlo.
2: Radio Guapito. RG Extra Special.

0: Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.
1: Your bill, sir.
2: What? 14,000 pesos for dinner?
1: 1,400 only, sir.
3: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
1: Your bill, sir.
2: Order for more. Dessert?
3: EO. Love your eyes.
4: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbadangat nga sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kang bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang-Facebook, pang-TikTok, pang-Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX-125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na

0: Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.
1: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
2: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
3: Mas malinaw na ba kahit gabi?
2: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
3: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin

0: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin eh. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
1: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: Ball number 17. Ngayon ang pinagbalik natin ang ball number 17 upang mapasama muli sa nakikarantan tungkol sa Metro Bulls na nasa ating receiver para sa pagpili ng pangalawang winning numbers. Time ready.
1: Time ready.

Ball number 4. Ulitin ko lang pa. Is all down the free throw winning condition para sa draw natin ng ball number 17 and 4. This is 7, 4. May pipirma naman pa ng card para po sa ating official draw result.

Julia Colonel.

BMEG Integra 3000 Plus. Mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.

0: Kang tugtog.
1: Kupito.
2: Radyo Kupito. RG Weekend Sound.

Back in 1994, Far Behind by Candlebox. In the meantime, we got 12 minutes bago magalasing ko ng hapon. At this point, ay pansin naman talang magpapaalam si Kuya Carlo. At ako'y magbabalik next weekend ulit po, Sabado, 3 to 6 ng hapon para sa ating weekend sound trip Saturday. And syempre 10 to 12 at 3 to 5 every Sunday. Yan po ang ating time slot dito sa RGFM 105.5 Radyo Gopito. Maraming salamat sa umuntabi po sa atin na kay Sound Trip. At syempre yung mga na LSS. At sana na-satisfy namin ang inyong listening pleasure. Yung mga nakatunin po sa atin via live stream, especially sa San Andres family, kay Ma'am Jen and kay Rex, kay Caleb, kay Yana, kay Precious and kay Luis dyan sa Dallas, Texas. Nagdadog sila via live stream over at rgfm1055.weebly.com. Maaari nyo pong i-share yan para naman ay mapakinggan tayo ng inyong mga mahal sa buhay na nasa ibang lugar. Ayan, maraming salamat. With 10 minutes bago maglasing ko, bukas ay back to school na, pero isang linggong opening block muna, di ba? So, good luck sa mga bagets, sa mga estudyante, at syempre sa mga teachers sa public schools. Good luck. Sa mga estudyante ng Del Rosario National High School dyan sa Pamplona, sa samuyang school head, Sir Eric Ocbian, at sa sukuyang mga pag-iriba. Good luck sa to sa aga. Gotta go, sigaw. Maraming salamat. Enjoy the rest of the day. Ingat po. And of course, ito pong RGFM 105.5 Radyo Guapito. Shalom.

0: Radio Guapito. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
2: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer, sana sulit.
3: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: Hanap mo ba yung masarap na lechon? Yung masarap talagang lechon. The crispiest lechon in town. Original ragamo. Dito lang sa Boss Paul's Crispy Lechon. Tara na dito.

We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Radio. Guapito.
1: It's retro at the metro.
0: Radio. Guapito.

0: 14. Ngayon po, ibalik natin ang ball number 14 upang makapagpapalik sa natikran sa proposyon ng rules na nasa ating isip humor para sa pagpili ng pangalawang winning numbers. Tayo ready?
1: Ready.

0: got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5
1: Radio Guapito.

0: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
0: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mula na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and Most Outstanding Organic Herbal Coffee Mix by the National Customer's Choice Annual Awards.
2: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.
3: It's retro at the metro.
2: Radyo Guapito.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: really have the fun.
1: Radio Guapito.
2: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pagbang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural, yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
3: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
4: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe, mula na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
6: New B-Meg Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains, gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, B-Meg Integra 3000 Plus, iba ang laking Integra.
1: 105.5. We are Naga City's coolest radio.
7: Cool 105.5.
1: Radio Guapito.
8: It's retro at the metro.
1: Retro at the metro. Radio Guapito.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: GFM Radyo Guabito.
1: Your music, your request.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

Calle Guapito. 105.5 RG Good Night Hits.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5 RG. Good night, hits.

0: RGFM Radyo Gwa Dito.
1: Your music, your request.

never needed anyone. And making love is just a

0: to make a change. Just relax, take it easy, you're still young.
1: Nawa ang gawain na ito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman. Natutulong sa amin upang kami ay mas lumago. At kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay. At gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: everything is
1: Bodega Glassware, located at Prieto Street, and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yashano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you, mga ka-Water Doc!
3: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
4: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule. Gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
3: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami niyan. Gusto mo bang negosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kumpletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and Purity.
6: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
7: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Elias Angeles Street, Naga City.
8: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirubdong na ini era sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao, kan pili kamsur.

0: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
1: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
0: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
1: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
0: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
1: Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
2: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
3: Marhay na Barreta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026, aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Probatsa, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalam live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for EC Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga maatender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na maatender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prizes ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga maatender in person sa main office ng Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
4: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
5: Nakatuto ko mo, digdi sa DWRGFM Radyo Gapito. Tamang oras ko niyan, alas 4:05 na din pagkaga.
4: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena manong impormasyon, amay na ihahatod sindo. Buena mano, police as in hospital reports. Update kan mga presyo ng mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sindo. Buena mano, asintado sa radyo. Asintado, buena mano. Buena mano, buena mano. Asintado. Buena mano.

0: Ay, good morning! Barinaga sa mga amaytang mga suki. Alas 4 na naman sa Gyara. Ini po ang programa Asintado Buena Mano.
1: Asintado Buena Mano.
0: Ang programang amay naghatod sa endokan mga informasyon. Kasabay kayan ang mga pagbati. Shout out sa tuyo mga amay ng mga kapartners sa programa pag alas 4 ng pagka-morning. Good morning sa gabos niya mga parantabay. Aldaw na Lunes ng Unyan, pizza 8 kanbulan na Hunyo, first day of classes, ika nga. Balik eskwela na kitang Unyan. Kaya amay magmata sa mga harayo sa eskwelahan. Bang estudyante, prokao na ning amay, ni nanay sa kanitatay. Tanganing dai mahuri sa pagklase, arog ang pangapudan ni Edgar Moran sa tuyang teacher dyan sa Dilgallego. Sabi niya, good morning po sa lahat. Mag-prepare na po tayo mga kasamahan ko dito sa school. Magbago na kayo para di palaging late. Pambihira siguro, pirming late. Ano? Good morning kay teacher Edgar Moran dyan sa Sinokmipan Dilgallego, Kamsur. Good morning sa mga estudyanteng maklaseng ngunyan na Aldao. Okay. Kay Bibian Riboriano, good morning. Nakaantabay man ngunyan sa ingkatabi, Ma'am Bibian. And si Allen Sagala, good morning. Watching lagi dito sa Santa Rosa, Laguna. Kumusta ka dyan, Allen? Kay Amigong Jinggoy Pisimo, nakaantabay naman ngunyan. Mark Bustamante de Los Santos, good morning. Salamat po sa mahal sa Diyos sa panibagong aldaw na itinasato. Gabos na panibagong aga ng pakikipagsapalaran para mabuhay. Dapat arog yan, ano? Paggising sa umaga, pagpapasalamat sa ating Panginoon sa buhay na binigay sa atin. Kasi marami tayong mga kababayan na hindi na nagigising. Ang iba namamatay na lang sa pagtulog. Yeah, every day is a blessing, ika nga. Good morning, Kimar Chaludes. Maray na aga sa Indoga Boss. Day off ko. Kitangon yan, magtinda ng taho. Oh, tayo, may day off man pala si Marta. Siyempre. Baasikaso kang mga aki tamay klase na. Okay, very good. Ibikulana ini, good morning. Nakantabay dyan sa Saudi Arabia. Saudi, nilingaw ako sa imo. Hindi mo kaya pagdataong pangaran mo. Ngayon lang ulit nakapagpanood ng Asintado Gapito habang nagpapaantok. Pero napapaisip ako. Hain po ang Gapito dyan. Dahil nahihiling. Sisi daw Gapito pigahanap niya. No? Good morning, Bicola na ini. And si Lizel Colina, maray na aga. Good morning. Saing ka nga ni Lizel. And si Ringman si Lewis Sambo. Isang mapagparang araw, sabi ni Lewis. And si Angie Uliba. Good morning, Ma'am Angie. Si Ed Dangkalan. Diyan sa San Isidro Pili Kamsur. Good morning. Shout out sa duwaning estudyante. O, may klase naman yan, ha. Si Regine sa kasi RR sa kasta tulon niyang apo si Silene Butchik asin aya. Si Ringman kasi ang padangat asin sulusulong agom. Si Lydia, perming kabali talaga. Ay. Son 3, Santa Trista Baaw sa iyang misis. Okay. Good morning, Mang Kiyolita. Uno dasal. Amay man nagantabay ngunyan. Amay mga parantabay ito. May klase, ano, primerong aldaw. Kid Joseph Enriquez, good morning. Nakatutok man kami digdi sa Billy Billy Store, Santa Cruz, Naga City. Oh, ano, marami siguro bumibili dyan palagi, ha? Sa Billy Billy Store. Maraming bumibili dyan, Santa Cruz, Naga. Sabi niya, madyan ka boss, si mga amay magbata, maray na agas in Luga boss. Sabi ni Joseph Enriquez, good morning. Ang pigahanap pala nagwapito, sabi ni Terdi. Siya. Itong na-post ni Terdi, nabasa ko, naligawan ko na pati. Naligawan ko itong pinag-post ni Terdi. Ronnie Guevara, good morning. Lunes na naman. Sir Ed, salamat sa Diyos. Ronnie ng Lagnoy. Kamsur, good morning sa mga taga-partido. Melchor Alto, good morning. Sa Decatri, kumusta ka dyan, Melchor? Dami man nakaantabay sa tuya dyan sa Decatri. San Felipe, si Cholita Baal. From Matauruk, Minalabak. May managmatangon yan. Good morning. Kay Ma'am Merle, Dasilio Elcarte, Wildad, Edipir, may talaga amay. First day kan klase, shout out sa agum ko. Amay nakatutok na sa Asintado Benamano. Kumusta boy? Nagkakapi-kapi ka na boy. Ay si Bukilan Inipalan, nasa United Arab Emirates. Sabi niya, UAE, Sir Ed, guapito. Guapito, manzay mo. Good morning, Marina Aga, si Angel Garay, Aquarius. Amay man, nakaantabay ngunyan. Good morning, Marina Aga, si Inuga Boss, ng mga suki. Araw mo datulo sa mga market update sa oras na ni.
1: Antes magpasada sa amay na pagkaaga, mga presyo nin Barakalon, aramunta sa market update.
0: Da sa linya ang amay nagmamata, amay nagarikorida, amay nagreport, si Guapitong Roy Ranoco.
1: Asintado, live report.
0: Roy, morning.
2: Morning, Guapitong Ed Marina Pagkaga, Marina Aga sa satuwi mga palantabay. Bati unta mo ng mga palantabay ito dyan sa mangiring sa kamuning nagdadakul por dahil kay kagawad Jun Triple ano si Buena. Mga kuya niya Jun Triple Buelia
0: ano ta si, may magbata pirmi man si Jun
2: kagawad. Ano yan eh nin pag nag-iidad na daw yun yung man yan ang kuyan and sabi ka yan naturalisa.
0: Kinapot ko nga na si amigo ko na numpungan ko kaso hapon dyan sa Robinson. Ta, nag-distribute ba kitang wheelchair dyan sa Robinson sa hapon? Ano? Maghapon. Si amigo ko na numpungan ko, sabi ko, ay, long time no see. Si Elmer Platon. Ha? So, kag sa dirikan sikat na sikat, as in sulusulong anong apod yan? Itong mga naghahatod din mga tourist, ha? Eh, sabi ko, ay sabi niya, pero may ako nag-aamay, nagdadangon
2: sa'yo. May mga bihikulo.
0: Oo, oo. Eh, ano man niya ako, taamay ka, Permi? Arog niya kayang pagurang na amay nagmamata.
2: Pag napagmata ka kayang alas dos, mabalik ka sa higdaan. May, na nagbabalinaya ka sa nadaan. Kaya pag nag-idada, dapat pirming ko yan dekarugado pag bago ka magturog kita kaya baga kaya pag kuyan ano po aga talagang yung iba rugado sa trabaho ini pa lang si si kagawad Jun Buelia kuyan ini electrician ang sa iyang skill pero kan electrician mason carpintero
0: ay ano pala siya jack of all trades
2: oo yun an kuyan kuroanon urulayan diyan sa may portion kan kamuning Kalabanga sugmangani sugmangani ta 40 days kan ni bilas diyan sa Kalabanga kamuning nag-meeting pasinda sa kan Kalabanga Bumbun Electrician Association dyan sa Bigaas. Kaya nakaduman ko yan na hapon na ay udto si kagawad Jun Buelia.
0: Ano, yapot aki kagawad Jun, ano? Daida, ikaw maapod na tunay na electrician kung daika na kuryente.
2: Siguro na kurintini. Baka na kurintina ni. Ano si si Mr. Ramon Hernandez saka Mr. Ano to si Tutoy Ligarto si Kuyan, mga Kuyan, yan raw naman, mga parantabay na pala ni. Nag-arantabay nga kami sa asintado sa radyo. Urong na nga pagkakaamay. Taarap palang ganing amay. Si mga maluwas, si mga mapasiring sa uma, si mga malaog sa trabaho, nakatutok sa Kuyan sa programa ta. Kaya gulpi kita mga parantabay sa mga pera-perang lugar digdi sa may porsyon kan Kalabanga, Bumbun, Magaraw, and sa gabos na si Kuyan nga ni, si administrator dyan sa Bumbun, si Kuyan ni, nalingaw ako si pangalan ni RG. Kapangalan kan sa tuyang istasyon, RG Ranin.
0: Okay.
2: Nag-aantabay sa tuya.
0: Amay man nagmamata.
2: Oh, amay man.
0: Siyang municipal administrator.
2: Oh, kan Banuanin Bumbun.
0: Okay.
2: Ano? Bueno, sa tuyang mga mayor na barkalon rigdi sa merkado publiko, mayo nin kuya ano, pagmahal pangunyan an presyo kan mga gulay, presyo kan mga sangkap digdi sa merkado publiko, ninulita lagsa ngunyan an kuyan sibulyas, dagsaan mga gulay, na sabi nga ni kanin iba nag kukuyan na sana, nag lalapaan sana ni ba, urog na ining sibulyas, talagang grabe an sa tuyang kuyan mga deliver an problema. Igwa pa kitang mga imported, ano, may mga imported pa kitang kuyan nin sibulyas digdi sa na nag-aabot digdi sa merkado publiko. Ikukumpara mo kantong mga natural tang sibulyas. Risa mo ang kuyan, Gupitong Ed, ang sibulyas na imported ta mestizo.
0: Mestizo paano?
2: Makuyan siya, ma bako siyang galaw po saw siya. Ikukumpara mo duman sa natural tang sibulyas na pagbigiris mo,
0: baruluha ka.
2: Saro pa sa ng sibulyas, papaluhaong ka na, ano, ang gigirison mo. Pero itong mga kuyan, mga imported, din nakakapahibi. Saka ibang kulor, medyo ma kuyan na maray. Pero itong maitom-itom ang natural na sibulyas. Saka ining ano, ining imported, itong mga sabi ko nga, mga mestizo na. So balato 25 an sanggatos ang kilo kan sibulyas, an iba nagihanta 70 an sarong kilo kan sibulyas, may an bawang din ako bago 160 an sarong kilo kan sibulyas, asin mga ibang gulay yung mangyari ang mga presyo ninda digdi sa mga sa sira, kadakalan tilapia, pag-arubalan kaning maluya man an kuyan an sira sa dagat, ano, tilapia 170 an gadana 130 an sarong kilo, iguang mga sasaradit man 130 man an sarong kilo, ang Lourdes tea mahal 180 an sarong kilo, ang kuyan sibubog 160 to 180 man ang sarong kilo. So yan mga kuyan, ano, mga mayor na pangaipo digdi sa Syudad Kinaga. Ang iba, Gupitong Ed, mga tugang nagmamadali. Nga ako, ano ito nagmamadali ka mo? First day of school, baga ngayon niya. Kaya kaipuhan na amay pa, makaluto na, amay pa, makaprepara na kan mga pagkakan kan mga estudyante, mga balon sa eskwelahan, asin an iba mahana pa kan mga classroom ninda, so preparado an kuyan, ano, mga kuyan tadigdi apod gani ining barangay Piña Francia, preparadong maray an kuyan ano ang eskwelahan. Kumusta daa ki ki kapitan ano ni pit ki kapitan Brunsal kan mangiring nagantabay nakaabot sa ugma pero napaturog kita dito na ampang si kuyan si kapitan Brunsal kan barangay mangiring kumusta lang sa mga parantabi diyan sa mangiring Calabanga Camarinesur yan ang sa tuwing impormasyon Roy Ranoco
1: Asintado live report.
0: Salamat Roy Ranoco, good morning sa mga amay ta mga kapartner sa pagkaaga sa ina kita banda. Sige, good morning kay Kenley Ann Royales diyan sa Lanot, Mercedes, Cam Norte. Good morning sa mga taga Camarines Norte, sa mga sida ang tulay. Si Kenley Ann Royales yaon diyan sa Lanot, Mercedes, Camarines Norte. Good morning! And sharing man si Ed Dangkalan, sabi niya, Sir Edgar, o dikit may sipon ka, halatado, iyo man ang God. Pagal-pagal kitang Sabado, Domingo, ano, dapat ko ta na rest day, kundi loaded ang schedule, nagpasiruma, nag-ano kay itong cover kay itong mga parauma duman. Sudma, so ano naman, si pag-distribute taning wheelchair. At yan, may good news kita kayan ha, sa mga gusto magkaigwang wheelchair. Libre! Good morning, kay Betty Lumerio, watching from Cambalidyo, Libmanan, si Marisa Ronda, kay Josephine Barbara Andes, si Maricel Raquel, dyan sa United Arab Emirates, sabi niya, na-miss ko boses ni Sir Ed, na busy. Busy talaga kita, loaded ano. Kumusta po, pamilya ko dyan sa mga aki ko, igat ka mga boss, magbata amay, tamay klase, o hali sa indong mama na nagsasakripisyo sa abroad para lang mag-iwa ka mong maray na future, ha? Si Maricel Raquel. Good morning sa gabos natin mga parantabay. Si Sunny Bibi, good morning sa gabos taga Taisan Bula. Sa gabos sa Parandangog sa radyo, kami po nag-aantabay o nagdadawag po na naman po kan Ralaugan. Salamat. Si Sunny Bibi, good morning. Si Joseph Enriquez. Baka po ang iba day aram na bago mag nagpuon Ralaugan klase. At mga barakalon sa mga grocery, dikit-dikit ng pita, pinapatunganin peso-peso as in dos. Ay ba talaga ha? Nagpapalangkaw, nagsasamantala. Alamat, Joseph Enriquez, good morning. Nasa linya si Larry Javier B. Colano.
1: Asintado, live report.
0: Good morning.
3: Ed Marayna Aga, asin man sa mga parantabay kang Asintado, Benamano. Ngunit na Lunes, Ralaugan sa eskwela.
0: Mm-hmm.
3: Nagpanday na ang sanggol ng bayan ng Calabanga Camarinesur ng resolusyon na nagahagad sa Palasyo Malacanang si Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na ideklara ang bulan Hulyo 15. July 15, 2026 bilang sarong special non-working holiday sa munisip sa Banuaan ulita sa okasyon kan ika-200 77 Foundation Day Anniversary kan Banuaan ng Calabanga. Ilang konfirmasyon sa Asintado News ni Vice Mayor Victor Divilla pagkatapos na burtuhan kang gabos na miyembros kan sanggunang bayan sa plenaryo kan nagtalikod na simana ang sinabing resolusyon. Ikong kay Vice Mayor Divilla sa indang pinagtutulod ang pagkakaiguan ng deklarasyon ng special na holiday sa Biro de Banuaan tanganing matawan ng pagkakataon ang gabos sa sektor kang Banuaan na mamatian ang pambihirang celebrasyon kana namamanoan sa pagkan pinag-aandam na aktibidad sa mga programa sa loob ng kultura sivika asin reliyosa sa lindong kan makabagong henerasyon. Sa ngunyang, may pamanatipapala sa napihin na kalalkalde kung ano ana sa indang pigandam ng mga aktibidad o mga programa katakot ka ni Kadusinto Sinte Sitting Foundation Day Anniversary kang Banoan asing kung si Simon Angkat ang maging mayor na bisita sa indang pigahaman ng mga programa. Sigon sa Vice Mayor, kada taon man pinagkakaiguan ni deklarasyon ang Banoan o selebrasyon ng Banoan na sigman na pirmi na pwedeng pinagdideklar sa Rong Kristo Official ang pambihirang aldaw. Nasusog sa libro na sinurat o sa libro na sa libro kang Kalabanga na sinurat ni Dr. Danilo Hirona ang Banoan ni Kalabanga na mundag mga 277 taon ang nakakaagi. And Ed, as in, mga tugang ang kuya nga inisyal na informasyon sa sintado po naman o

0: Tano, dawa na nga ni Iguan ang nailihir the acting president sa paagi ni Senador Sherwin Gatchalian. Sabi niya, illegal da ang sinambit ng pagpili kay Gatchalian. At pinagbabasihan niya ang rules kang Senate, sharing man ang konstitusyon saka ang Biblia. Biblia na naman. Iba pang headlines, ito mga barata, ngunyan aldaw. Si Senador Chis Escudero pinaglinaw na mayo ng pamumulitika sa iyang pag-atindir sa plenaryo kan Senado. Dahil siya naglipat, kundi dahirak da siya taang Senado dahil na nagsisyonin pirang aldaw inipagbabalga sa rules of the Senate, sabi ni Escudero. Sabi pang headlines kan mga barata, tangon niya na aldaw, 18 mga ex-Marines. Daida maatindir sa hearing ngunyan kan Senate Blue Ribbon Committee. Dinhulitaan mga congressmen sa kasarumpadi na pinagsasautan at pinagdeliveran daaning mali-balitang kwarta. Kukumpronta ron sinda o takot dahil yung mga dating Marines. Sa Barreta, sa lado lokal, labing sanggatos na mga taga-Naga sin pagtaray da banuan natawanan nin libreng wheelchair kasudma sa paagi ni Dr. Carlo Batalya. Asin man kang asintado sa radyo dyan sa Robinson's Mall sa siyudad kang Naga. Bantang mga parauma duman sa siruma, pinag-asigurar kan Department of Agrarian Reform na dai magtubod kung sinda paharaliyon kan sinasabing Wanderlust Development Corporation na sinasabing iyon nakabakal kan sa indang mahiwas-hiwas na daga. Pinagkonfirmar na 1,400 hektaryas ang nasakop kan Wanderlust, as in iniimbestigar ninda kung papano nangyari. Yan, pinag-cover ta naman sa si Roma kan Sabado, ano. Good morning kay Vilma Ibo. Good morning. Pakikantahin man ning birthday song ang sa kong bayaw na si Kuya Alex Dacuba. Nagsisilbar kan sa iyang kumpleyan yung unya na aldaw. Watching here at Miss Sibis. Tiwi. Ah, okay. Good morning sa mga Tagalbay. Birthday da ang niya ni Alex Dacuba. Hay sa kuya, sa to yung birthday song digdi. Ayaw duman sa balyo. At yan lang Vilma ha. Good morning Vilma Kalba Ibo. And sa my birthday si Alex Dacuba. Birthday niya ngunyan. The team Kauragon, good morning. Kanto ang balon ko lang, 5 pesos kang elementary ako. Pero basog ka na sa 5 pesos na balon. Iguaman ka na kayan. 2 pesos na banana Q, 3 pesos na palamig, ngunyan 50 pesos na balon, kulang pa. Ay nako. Kaya mas magayon mag-eskwela kaidto, sabi ni Team Kauragon. Good morning, Orachan. Mabalik kita pagkatapos kayo ng mga pagirumdom.
1: Radyo Guapito. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
2: Si Dr. Renato Waterdoc Paragas ay isang practicing medical professional.

0: sa loob ng mahigit 4 dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
1: Ang Tabayanan asin Dalanon, ang programang LTO on the go. Matukar kan mga bagay manunungod sa road safety, traffic rules and regulations, motor vehicle licensing, registration asin mga fines and penalties. Kada Biyernes, alas 9, sundong alas 10 ng aga, live sa Radyo Guapito, 105.5 RGFM. Asin sa asintado sa radyo, live man sa Facebook page asin YouTube, LTO on the go. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Propali Motorcycle, Chera di Ibalon, asin kan LTO Region 5.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau-D'Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau-D'Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau-D'Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims.
4: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
5: Daiparadit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, asinwelo.
4: Ha? Saan man?
5: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
4: Saan ba yan, Gum?
5: Sa Papatantan Apartel, Gum.
4: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
5: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
6: Papatantan Apartel. Located at Jacob Street, Bagong Bayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
7: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power. With 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
8: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Healthcare and Diagnostic Center by the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st Q Asia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CBD 2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
9: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
10: Yasha! Yasha naman!
3: Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayasyano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
10: Yashano, Yashano Mall.
11: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini an RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
12: Oras ngunyan, alas 4.38 na nin pagka-morning.
13: Asintado, buena mano.
12: Good morning sa mga amay at mga kapartner sa pagkaaga. Si Roseline Serio na matanaman ngunyan, nakantabay na tulos. Dahil first day of classes ngunyan, busy na ang mga nanay sa pagluto, pag-asikaso kan mga aki. Si Maxima Oliver, happy birthday daw. Kisa yan, pinag-greet mo. Pinag-greet mo, Maxima. Si Vilma Calma Ibo, good morning. Happy birthday, Kuya Alex Dacuba. Kay pakikantahiman po, Sir Ed. Ika talaga. Galing man si Alex Alexis. Good morning. Si Armando Quinto Pontejos. Sa Dunyaka, Clara Village, Concepcion, Naga City. Nakantabay naman ko niya. Si Ami San Juan Calayo. Uy, si isa ko yung amiga, si Chris Canyaria Palguera. Amay man nagmamata. Dahil amay malaog sa trabaho dyan sa City Hall kang Naga. Aga masiramon si bang panira mo doon sa si Roma Crisa. Banga shell sa kasag. Kaya ang ginibo ko kang pauli kami haling si Roma, may naagihan kami partinda sa tinampo, buminakalman akong banga shell sa pasayan, lakbason. Morning, Chris. Kanyari Palgara. Amay manakantabay ngunyan na pagka-morning. Dasa linya si Melvin Machado sa dagdag na report.
14: Asintado Live Report.
12: Ben, morning. Hello? Okay, pinag-ayos lang ang linya ni Melvin Machado.
14: Asintado.
15: Okay na.
14: Buena mano.
12: Sige.
15: Ay, good morning, Ben. Meron na pag-aagas na kamusyado mga karantabay. Pag day one, ang reskwilahan talagang medyo siributan sa tuyo mga nanay.
12: Mm-hmm.
15: Pero
12: si tatay palan paano?
15: Si Bot kasubanggi pagpreparar kung ano ang gigibuhon man.
12: Ang si tatay mga, kaya disponer, mantener, sustener, abonir.
15: Oh, yan ang ano to. Ang role kaya yan.
12: Mm-hmm.
15: Pero mahili mo kasuod matabi, Ed. Dakulong pa mag-aray mga last-minute shoppers. Mga last-minute na nagbarakal ka mga
12: school supplies.
15: Mga school supplies.
12: Mm-hmm.
15: Pero, ang pig-observe ka lang kasuod ba, talagang sabi nga ni Kayan, bawang araw kang panahon na bihira lang ang maiikutan mo na mabakalan ng mga school supplies. Pero ngunyan, maski sa in, pwede kang bumakal. Gabos na klase ng notebook. Tambak din sa mga department store. Kadyo baga, pasirin ka talaga dyan sa mga public market. Dyan ka talaga makakabakal. Kung gay, dumang ka sa sikat na tindahan ng mga libro, yaon duman ang mga tambak ng mga notebooks, ballpen, singkabos sa school supply. Pero ngunyan, ining mga kulig ang kadakulan ng mall sa Laogan, Siyudad kang Naga, kadakul lang ano to, kadakul lang na mababakalan.
12: Mamili ka kasi ng borbarato.
15: Oo, mamili ka. Naghahanap lang ako kung iba pa ng cover ang notebook na artista. Pero dahil ko nakahiling.
12: Kahit to, mga Bilma Santos, Terso Cruz Dieter, Nora Honor.
15: Ay, mayo naman ako kayo inabot.
12: Ah, di mo na inabot.
15: Inabot ko si mga artista. Malay si Nora Honor na hiling ka mabaga di sa labang siyudad ka na personal. Pero sa notebook, pero dahil naman may ako hiling ka sa pa-artist kayang cover. Uh-huh. Pero magandang to, yan, itong kulay brown, Golden Gate.
12: Oh, yeah. Tanda ko yan. May spring.
15: Pero kahit to, mga estudyante, tatanggalo ng spring, tatahion.
12: Tama yan, tanganing matibay.
15: Saka, ang style ko yan, albawa limang subject, si limang notebook, pagsusuroon nun,
12: Iyo.
15: Parang...
12: Okay, itong mga tada-tada kang last year, igwapang mga bakante, titiriponon yan, isasaro naman, o mapapakinabagan, bilib ako mga estudyanteng arog gayan.
15: Ay, kento. Nag-aadimuhan. And may printing press ang ano do. May printing, maski mo niya igwa, printing press. Yan likod ba ka mga, gaya na luma na mga resibo?
12: Oo.
15: Oh. O yan, inawanhap ko lang yan, stapleran mo lang yan. Ayos na.
12: Ay, okay.
15: Pwede na yan.
12: Mm.
15: Importante malangga ito. May masuratan ka. Pagkatapos, pag inapun ka kang maestra, makatimbag ka.
12: Mm-hmm.
15: So, yan. Ang ano to, sa day one. Sa probinsya din, Camarines Sultabi, Ed, may aabotun sa 1,353 ang total deployment ng Philippine National Police.
12: Mm-hmm.
15: 600 degree halik sa Philippine National Police. 179 halik sa ibang unit, arog kang Philippine Army, as in 574 na mga force multiplier ang nakatala na magtarabang-tabang mo niyan. Taman lain-lain, at inaabot sa 1,283 na pampublikong eskwilahan sa Laogang Probinsya din, Camarines Sur. Iyan ang babantayan ng satuyang mga kapulisan para mamantinir ang Marayna Pati Orden sa Laogkang sa Inot na Aldaw kang pagbubukas kang klase ngunyan na Aldaw na Lunes. Pagkata nakabalik na sa bulan kang Hunyo, minsan igumaga July garo, August na itong iba sa kuleyo ta nakakatapos rambal lang si iba di pa na nakakagibukan siya ng graduation. So, yan ang deployment kang sa tuwing mga members ng Philippine National Police. Siyempre, inyong mga magurang, may tugon ni Tabihed sa sayang na mga aki.
12: Ano yan?
15: Siyempre, inyong balon, ang tubig, ang muna pagpabayaan, gaano ton. Yan, mga tugon-tugon ka mga magurang.
12: Oh, yan niya, balon mo, ubos-ubos mo naman yan. 50 pesos.
15: Kaya pagkadapon ngayon ang klase, ubos na. Pero kanto, ang balon kanto, siyempre, ibamang kantong panahon, kanikit ang kantidad, dakol ka mababakal, difícil mang grabe kitong hanapon.
12: Sabi
15: ang kwarta.
12: Sabi ni Terdide, dang para pakidate, mga estudyante.
15: Kaya magpara?
12: Para pakidate.
15: Yun, sarok pa man yan. Saropensa dapat
12: pag-irumdum
15: na...
12: Pag-irumdum yung kamagurang.
15: Pag-irumdum kamagurang.
12: Kento ang balon ko, Bin, 5 centavos.
15: 5 centavos?
12: Oo, kang elementary ako.
15: Ako, ano lang eh, 50 centavos.
12: Ang, sa lapi. Ah, sa lapi na, sa imo.
15: No, ako, kento, ang, sa lapi.
12: Ang 5 centavos kento, sarong simana ako ng balon yan.
15: Pindakol ka naman kay Kenta. Yan, papasinsilyo mo pa man ang benching ko.
12: Tigsa sarong sinti mo pa kayo ang tinapay.
15: May 5 centavos pa kayo ito, may G. Ang arkila mo sa, ang arkila mo ni Kumix kayo ito, tama pa man kayo itong kulang. Pag may TV ka kayo ito, yaman nurse ka na.
12: Black and white pa yan ha, pero...
15: Pero pag may kwen ka, may G centimos ka, pwede ka na makadamot-damot yung basahon na Kumix.
12: Iyo.
15: Oh, in one way or another, inimbasahon na comics and inisin na kapapusog kang pangbasa ka mga aki.
12: Ayun.
15: Diba? Ngunyang kaya, hindi naman baga nagigirong ta nakatutok sa cellphone.
12: Sige siya ng kai-scroll.
15: Kai-scroll. Parang dudututun mo sana, yao na dyan ka boss, para thumbs up, puso. o hanap ka ng ibang mga emoji na gudut-guton mo. Pagbabasa mo ng comics, papandaro nung pang imagination mo sa puro lang picture. Tsaka ma-verbalize mo ang pagbasa. Ang pagbasa pati kung bago ang comics mo, may kataib ka dyan, gilid saka wala to ang kataib mo dyan. Sige man kimot-kimot ang nguso, ta nagbabasa man.
12: Ang sarong sinti mo daan, ibabakal pa kayo ng terdining palamig.
15: ano yan? Damot yan. Pero nga, sabi nga mo niyan kang Philippine Statistics Authority, ang 1,000 pesos mo ngayon, Tabi Ed,
12: ayaw.
15: Ang kantinin kayo ngayon niyan is 700 pesos plus na lang.
12: Ayaw.
15: Arong yan kayo ng ano
12: to. Pag nabaryahan na, mamangno ka, ubos na.
15: Inflation ayaw. Rate. Iyo. Kahit to may 1,000 ka, medyo...
12: Yayamanin ka na.
15: Kalmado ka na mag-saon. Pwede ka nang tumuklo kang ano to. Pero ngayon, may 1,000 ka sa sentro, medyo ano ka dyan. Tamang-tama ka lang dyan. Kabang kilong karne.
12: Kabang kilong. Sa Ricardo.
15: Sa Ricardo sana. Tanyog na yan. Orog na pag natimingan mo ang sibulyas bawang na medyo nag-aalboroto ang presyo. Remate ka dyan. So yan ang mga ano to. Sa mga paghanda kang satuya mga otoridad, sa satuya mga pamilya para sa pagbubukas kang klase. Kaya sa mga aki, magklase din tul-tul ta. Yun na lang yun ang ano to. Yun ang
12: pamana.
15: Para makalaban ka ng patas sa ano to, sa susyudad. Siyempre, pisan kang pagklase, diskarte. Dahil manggabos na pinagtutukdo, yaon sa apat na kanto kang eskwilahan. Ang iba dyan, pwede mong mano dan sa luwas, sa mga eksperyensya, idadagdag mo ang pangananodan mong iyan para mas makusog ang sa imong abilidad sa paghanap buhay. And syempre, sabi ka mga magulang sa mga aki, dahil balik kang dahil makasimbag sa hapot kang mga teacher, dahil balik kang makasimbag sa iyan, nalilingawan man lang yan sa mga kaklase mo. Pero itong sarong bagay na dahil mo dahil mangyari sa mga eskwilahan, sigurado yan, maski pagre-reunion, magiging lumang ka.
12: Ano yan?
15: Dahil ka magka, ano dyan, dahil ka magka milagro dyan sa loob ng eskwilahan. maski senior citizen ka na, firme ka pa magiging lumang. Ang valedictorian, malilingawan yan. Kung siya ang valedictorian. Pero kung ikaw nagka-judian ka dyan sa eskwilahan, gabos na reunion.
12: Tanda yan yan. Dahil malilingawan tanda yan.
15: Iterding nga yan.
12: Iterding yan. Nagkaipot nga sa eskwilahan.
15: Yan. Tatandan ka mga aki. Dahil bali dahil ka makasimbag. Dahil bali dahil ka maging valedictorian sa eskwilahan. Sa permi ka lang pasar, dahil ka lang magkaipot sa loob ng eskwelahan. Sigurado yan, bilog na campus, estado ka kayaan, maski dahil mo yung kabatch, magigirom naman ka kayaan. Good morning sa mga parantamay niya ito. Hindi sa huli ang Bibiliton Elementary School, hindi sa may Concepcion, Pequeña. Ngunyan na may napagkaaga. At hindi sa Camarines Sur National High School, ang pinakadakulang ano to, public secondary high school. So dyan magandang deployment ta para aramo niya ito mga action dyan ngunyan na may napagkaaga. Ay, as in, ilamag ko lang, Ed. Ngunyan, dito ang pamakakaulay si Police Colonel Rizal de Caballero. Ang informasyon, may turnover ceremony duman sa General Campus in Mindanao o dyan na aldaw na Lunes. Baka sa aga, makampang tala siya, makadaupang palad ang bagong atin officer in charge kang Naga City Police Office, si Police Colonel Rizal de Caballero. Yan sa kong dagdag na informasyon, yan namin na pagkaaga, Melvin Machado, Asintado News.
16: Asintado, live report!
12: Alamat Melvin Machado, good morning kay Jocelyn Taduran sa Jeddah, Saudi Arabia. Good morning dyan, ingat ka lang Jocelyn Taduran. Diyan sa Saudi, sa Jeddah, nakantabay man ngunyan si Glinda Villete, si Sonia Bagadjong. Ma'am Sonia, good morning. And si ringman kay Raymond Riabad sa Bilaor, kumusta daa sa Riabad family? Asin mga ka-eskwela kay Shoni Reyes, watching live from Santa Rosa, Laguna. Yan mga amay ta mga kapartner sa pagkaagano. Aramay sinda ta first day of classes kunyan. Back to school. At mga estudyante. Ako, problema na naman yung oral daw na pamasahe, oral daw na balon, mga gagastusan. Ay, nako, nakasimangot naman si nanay sa kasitatay. Sigurado yan. Hindi, may maginibo eh. Yan lang ang pamana at maray na edukasyon. Nasa linya man si Rick Mar Guevara sa dagdag na report.
16: Asintado, live report.
12: Mar, morning.
17: Morning, yes, Sir Ed. Good morning sa gabus na parantabay. Good morning sa mga magurang na mata nangunyan. Nagluluto na niyong pamahawan kantin ng mga estudyante. Siring man ka mga estudyante na nag-alarm ng amay.
12: Pero ta- turog pag-araray.
17: Day man. Ang iba kayo, nagbuhat naman, Sir Ed. Kundi, ngunyan lang yan amay. Pagkaliyali yan. Ugto na naman yan na, Sir Ed.
12: Nakabulukon pa eh.
17: Iyon. Pag ano kaya, pag paano talaga, daw ako kanto, estudyante ako, Sir Ed, araw talaga yan, kaya normal man yan. Ano, excited na mag-klase, kundi pag patapos na,
12: hugak-hugak
17: hugak na mag-buhat sa higdaan, Sir Ed. Ano? Kaso, udma, grabe pa talaga si Pila sa mga saudan. Kaso, udma man kami nag-saud, kaya ribanan ko si Aki ko, si Mrs. Nag-saud man kami, Sir Ed, rush hour. Nag-saud na kami kanong gamit sa eskwela. Damot-damot si gastos talaga, Sir Ed.
12: Ang importante, may panggastos.
17: Iyo. Ang iba kaya, masakit yan kung mayong pambakal.
12: Iyo, iyo.
17: No. Dakul ka yan, Sir Ed. Ang dakul ka yan, itong pagkakasyaunta na lang. Ang iba ka yan, padikit-dikit lang na babakalon ang gamit. Pag nagkaklase na, saka ipoprovide si ibang pangangaipo, Sir Ed. Ano kanso kansarong aldaw Sir Ed agda duman kita ano sa si Roma ayun tong pinagsasabi kang provincial agrarian reform officer na aday po pwedeng pahaliun basta-basta ito man naka-estar duman Sir Ed
12: sa si Roma
17: oo duman sa San Ramon ta ito bagan sobrang 400 hektar yang kadagaan palan diyan sa barangay San Ramon na sakop nga ni kang sobra sa 1,000 o sa, ayun tama, sobra sa 1,000 na hektar yung pinagkakamkam, subuot kang Wanderlust Land Development Corporation. Sinabi kininda na dahil pwedeng kung ano ninigay basta-basta kan korporasyon, Sir Ed. Nanindugan baga ang Department of Agrarian Reform, provincial office na dahil talaga pwedeng palayason ang may mga kaputnin CLOA, itong mga CLOA beneficiaries sa dagaan na sakop nga ni kan itong ina pinagkakamkam kang Wanderlust sa Sir Ed. Sigun sa Provincial Agrarian Reform Officer na si Engineer Rodel Martires, sa indang puprotihiran ang mga may sadiri kan kadagaan na yan, Sir Ed, ano sa abot kan sa indang makakaya, Sir Ed. E plate daw ining pahayag okay. Interview ta ki Provincial Agrarian Reform Officer Engineer Rodel Martires, Sir Ed.
18: Talagang itong Wanderlust na 1,040 plus hectares, nakalawag itong 430 plus based sa projection.
19: Anong mangyayari naman, sir, sa 400 plus? At paano kung mapuputeran ka daan?
18: Actually, CLOA na ito eh. May mga CLOA na sinda na release. So, sabi nga ni Protect the ARVs, ngunyan, based naman sa ginigibong position paper kan sa moyang attorney, abo naman ang i-divulge sa para na ma-preempt. So, duman lang kami. Itong CLOA, stay po sila doon. Stay po lang nila.
19: Pero siya pili, asuras, dahi man hindi mao
18: po. Aday po. Kaya nga ni, sabi ni attorney, kung pwede, kung may problema sinda na pagkapahali na, magduman lang sa opisina para matabangan pa sa legal aspect.
17: So yan, Sir Ed, malinaw ano ang sinabi kan paro ang provincial agrarian reform digdi sa Camarines Sur, Sir Ed. Ano, dakol mga update kundi dahil ninda mo na pinag-announce tabada makaapekto, Sir Ed, sa ginigibong ining dyan sa kadagaan ka na si Roma, Sir Ed. So yan muna, ang dagdag na impormasyon, kung yan na pag-aaga, Rick Margibara, reporting.
12: Alamat Trick Mark Gibara, kasuod ba man po nagkaigwaning distribution din libreng wheelchair and Batalya Cares sa panginot ni Carlo Batalya, dati pong board member sa Camarines Sur, kaydto. Ngunyan siya ang pamayo kang Citizens Crime Watch International. Dahil po nandun sa video, iyan po ang mga resipyente kan libreng wheelchair kasun ba. Iyan naman po si Manager Joe Sabal. Taang wheelchair distribution sa taas sa pakipagtabangan po kang asintado sa radyo. Kami ang nag-a-announce kan mga kusisya nangangaipong ni wheelchair and sindaman ang ma-distribute kayan. So, 100 na wheelchair ang pinag-distribute kasuod ma. And dakulang bagay po ini sa mga tios ta mga kababayan sa Camarines Sur. Na di makaagod, makabakal kang wheelchair, ta mahal po yung wheelchair niya eh. Pero si Carlo Batalya, haloy-haloy na po ini nagigibo ka ining arog kaining programa na tabangan ang mga PWD. Libre po yan pinapanao. And igwa po ning plano, itong mga dai nakareceive ka sud ba, next month, igwa na naman yung distribution. So abangan lang po din mga announcement midig di sa asintado sa radyo. Kung may mga kabisto ka mong mga PWD, lalo na sa mga rayong barangay, makikoordinate po sa inyong mga barangay captains o makadigdi ka mo sa istasyon, dawa itong mga sadirin tao na lang ano, magdara po ng mga requirements araw kang ID, Xerox ka ID, picture, surat, nakadikit, ibabali na ka mo sa lista. Next month, igwagaray ng distribution kang wheelchair, digdi po sa Naga City, sa paagi ni Carlo Batalya. Asin kang asintado sa radyo. Diyan po sa Trinconada area, kung nagaranta ba yung mga kababayan ta dyan, ikaw ka mong mabistong kaipuhan ng wheelchair, tabangan lang po yung inform ano. Pag duman ng antig sa asintado sa radyo, magdara ng ID, Xerox lang kayan, picture, yun na yan. Papatunay kung tagasain ka mong barangay, kamo PWD, tatabangan ka mong makareceive kang wheelchair. 12,000 po na wheelchair ang ididistribuer dyan sa Rinconada area. Ano po? Mga taga Rinconada, aprobitsaran po nindo yun ita. Iniday nagigibo kang Kapitulyo. Pero nagigibo ni Carlo Batalya na mag-solicit ka mga wheelchair na yan, i-distribute sa tayong mga kababayan. Dako lang kagianan baga, no? Na sarong PWD na permisa na niyaon dyan sa Laugang Harong. Di nakaluwas-luwas, makabalad-balad lamang sa init. Dako lang bagay na giwa kang libreng wheelchair na marireceive. Ano po? Good morning sa mga amay tama parantabay, Shuni Reyes. Babati man po si Kapitano Salvador. Bulante si Duncan Panoypuyan Bula Kamsur. Nakaantabay naman ngun yan. Salamat, Shuni Reyes. Si Ma'am Vicky Dolong. Good morning kay Vilma Calma Ibo. Back to school. Tama po si Red. Gabay naman ang gastusan kung ano-ano sa discarding gibuhon para sa gastusan ka mga aki. Basta legal na paraan. Tama ka yan, Vilma. Arlene Leona Perez, good morning. Maray na aga sa gabos niya. Itong mga amay na maparantabay ngun yan. Good morning man sa mga OGT tahali sa CSP Sinabwa. Si Melody Pina, si Jesseline May Cabaltera, si Giancarlo Adoviso, saka si Raul Fernandez. Bats by bats ka mo ano, pag OGT. Pirmi ka mo by apat-apat. Sige, okay. Yan mga estudyanteng mahigos, amay man, nag-OGT digdi sa asintado sa radyo. Sa control, kaibahan niya to si Terde Verdejo. Oy, good morning, Kibite Lumerio, nakaabol from Cambaladyo, Libmanan. Napakarang gusto yung mga amay na kapartners ko niyan. Back to school kita, ta Lunes. May mayroong aldaw ng klase. Ini po sa inyong amigo si Adbandol, Diyos Babalas po. Kasi ng mga tabay, ang tabay ratyan ang mga darkulang barata kang aldaw.
20: Radyo Guapito.
21: Ang motorista na experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga nananakit na yung katawan ko, yung batok ko, yung PAW kasi malaking natulong sa akin. Ang kagandahan sa PAW, magmula nung nasubuan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan, mabango at all natural. Walang aw sa paw!
0: Pau Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
1: Marhay Navareta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga maatender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na maatender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga maatender in person sa main office kan Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
22: Road friendly tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, asin Land Transportation Office. Kung kita may lunad na mga aki, urog na kung umboy pa ang mga ini, siguradoon tapong nakakabit nin matibay, tugma o eksakto ang sendang pinagtutukawan o car seats. Dapat man napasigurohon ang sendang mga seat belts. Ini ang tanganing daisinda mahulog o mapadungkal habang kita nagmamaneho. Ang road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, asin Land Transportation Office.

0: passion.
1: Hey there, future healthcare heroes. Are you passionate about making a difference in people's lives? Naga College Foundation is here to help you achieve your dreams. We know the world needs healthcare workers. That's why we offer top-notch medical courses that will equip you with the skills and knowledge you need to succeed. We offer BS Nursing, BS Medical Technology, BS Biology, Caregiving NC2, Certified Nursing Assistant for 4 months, and BS Midwifery. Our courses are designed to give you hands-on experience so you can hit the ground running the moment you graduate. Our facilities are state-of-the-art, and our instructors are licensed medical experts who are passionate about teaching and mentoring. Plus, our tuition fees are affordable. So what are you waiting for? Enroll now at Naga College Foundation.
2: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173. Sa Globe 0917-123-3618 o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-Water Doc!
3: Sa mga nagbabiyahe o pasiling sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka! Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga Tocobao Sampaloc. Pag alas 5 maning pagkahapon, Naga Tocobao PIPX Turbina. Pag alas 7 ng banggi, Naga Tocobao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. As in pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina.
4: Kaya kung mapa-Metro Manila, mag-Raymond Transportation na.
3: Hayahay sa pagbiyahe, kampante pag naka-Raymond Transportation ka. Biyahe na!
5: Gusto mo ng best student life?
6: Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality.
5: De kalidad na edukasyon?
6: Check!
5: Makabagong learning modalities at modern facilities?
6: Double check!
5: Expert teachers?
6: Check!
5: Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao.
6: Kundi future ready. Work ready at life ready ka.
5: Ang proof? Look at the top-notchers, the board passers, and our successful alumni.
6: At ang high employment rate? Tatak UNC yan!
5: Kaya huwag nang mag-hesitate.
6: When it comes to your future, UNC is your best bet.
5: Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
7: Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia, ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
8: Oras ngayon yan, alas 5:08 na rin pagkaga.
9: Alas 5 na! Ang mga ultimo minutong pareta ni Laldao dapat naka-report tulos. Presko, kompleto, asin, ora mismo. Asintado Barreta, enot na arangkada. Kaibahan ng mga gwapitong personalidad sa radyo. Roy San Ramon, asin Ed Bandol. Inian, Asintado Barreta, enot na arangkada. Digdi sa pinakabagong istasyon sa siyudad ni Naga. RGFM 105.5, Radyo Gwapito.
8: Baray na gamatugang aldaw na Lunes ngunyan, 28 na Hunyo 2026. Sa gari po, kami ang sendo, mga amay na parbarita.
10: Ini po si Roy San Ramon.
8: Yan po si Ed Bandol. Kaya ba sa rin mga pag-iribang reporters, mahatod sendo kan mga darkolang barata ngunyan aldaw.
11: Asintado, asintado, headlines.
8: Ano sa headlines ng mga barata sa lado lokal. Banga para uma duman sa siruma na kunsain sinasakop na ang sindang kadagaan kang Wanderlust Development Corporation. Pinag-asigurar kang DENR asin man kang DAR na dai sinda pwedeng palayason sa hindang inuukupar na daga.
0: Sa iba pang headlines, kan mga bareta sa lado lokal, PNP Bicol, mapakalat ribu-ribong pulis katakot kan burkasan in klase ng ngunya na aldaw.
8: Asintado, asintado headline. Duang mga rebelding NPA gadaan sa inkwentro na naman, duman sa partido.
0: Mientras tanto, Congressman Nelson Legacion nag-avail ng P2P bus haling Bicol International Airport pasiring sa Bicol Central Station sa Ciudad de Naga.
8: Iba pang headlines kan mga barata, labing isang gatos na representi kan libreng wheelchair. Ugmahon kasod ma, kan matawanan kan wheelchair sa paagi kan batalya care sa sinman kang asintado sa radyo.
0: Asintado, asintado headline. Yantras tanto, PSO mabalik na sa Monday to Friday na laog sa opisina o operasyon pon sa Kralasian Gunyal daw, sabi ni Director Gumba.
8: Sa iba pang headlines ka mga barata sa lado nasyonal, Senador Drilon nangapuda na sa Malacanang na makiaram na sa problema sa Senado, dinulita si Cayetano habo magtukal sa saiyang pwesto.
0: Yantras tanto, bantay Senado ipiglansar kan Civil Society Group katakod kan palangadang na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
8: Senador Alan Peter Cayetano inapod ni dating Senador Trillanes na may diferensya na ang pag-iisip asin man kapituko sa saiyang poder dawa pinalayas na bilang Senate President.
0: Sa kinabalin karawat, seguridad iikpitan sa Game 3 sa NBA Finals kan San Antonio's first in man New York Knicks. Ticket mas pang nagmahal ang preso.
8: Yan ang headlines kito mga barata ngunya na aldaw. Eno ti kayan detalyes tango na kang barata sa lado international. Tulong mga Pilipino ang nagkarulogadan kan pabuagan ng drone na may bomba ang Kuwait International Airport kanang tilikod na Hunyo 3. Sa sarong meeting sa ipinagpahayag ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na igwa o mayo ng Pinoy na nagadaan sa sinambit ng drone strike kang Iran. Sigun kay Kakdak, saro sa mga iridong Pinoy na nangaipunin na tahion ang siyang lugar dahilan sa sa iyang anit sa braso asin mapang parte kang hawak ini ang tinamaan asin dua pa ang nagkairido man pagkatapos na grabing nasaangab na aso halik man sa pagbuag kang drone duman sa airport sa Kuwait. Tulos man dilagan sa ospital ang sinambita mga Pilipino ngani na malapatan ng pagbubulong sa indang mga hawak. Alagad pinag-asigurar na mayo ning nagadaan na Pilipino sinambit ng drone strike na kung sa'in kadakol ang nagkairido sa airport kan inipalayogan ng drone na may bomba kang Iran. Pinagsiguro pa man ni Kakdak na pinagmumonitor ng daan na mga Pilipino na naka-star duman kung bagay guwapang mga nagkairido tanganing mat tawanan nin tabang sa sendang salud asin tabang pinansyal.
0: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa lado o sa lado nasyonal, tinawan doon ni Senadora Lauren Ligarda na saro na ang paglapas sa konstitusyon asin man guidelines kan Senado ang nangyaring 12 senator quorum asin pag bugtak bilang Senate President pro tempore kay Senate Secretary Senate Secretary Sergeant at Arms kan Gatchalian Black. Sa sarong video message na ipigpost sa iyang Facebook page, sinabi ni Ligarda na sarong dating taga-media na kulang daanin sarong boto ang Gatchalian Black tanganing maging majority ang gabus na miyembro kan Senado na nagburuto para sa paggira sa liderato. Idinagdag pa kanina sa rumadaang paglapas sa konstitusyon ang nangyaring deklarasyon asin pagbakante si ringman pagnumbra kan chairperson sa pirang mga komite nin huli ta nangangaipo man subot ini nin 13 boto. Sabi pa ni Senadora Ligarda, dahil pwedeng gamito, dahil da pwedeng gamitong shortcut ang lumang Avelino versus Cuenco ruling kang Korte Suprema para lang da paluwasong lehitimo ang nangyaring takeover sa Senado. Ipinaliwanag pa ni Ligarda na sarong dating taga-media na ang sinambit ng kaso taong 1949 pa asin nangyari sa rarumkan lumang 1935 Constitution. Tinawan doon pa kaya ni naghiranadaaan na Constitution kan Pilipinas asin 1987 Constitution na ang nagsasakop sa unyan sa nasyon kung kaya dahil ni pwedeng gibuhong legal na basihan. Ini sa tahaw, kan pirang beses ng pagpapaliwanag kan Integrated Bar of the Philippines siniba pang mga legal luminaries pati naman dating Supreme Court Justice na legal ang ginibong pag-takeover kandosing mga senador kanakaaging aldaw. Nagluluwas na mas tataupa si Senador Loren Ligarda sa nasambit ng mga legal luminaries.
8: Good morning sa mga magulang at sa mga teachers na away nagapreparar ko niyan sa primerong aldaw sa burukasan kan klase. Sa mga barata sa lado lokal, Barangay Pinya Francia nakapreparar na ko niyan sa primerong aldaw na burukasan kan klase. Ang report haliki Roy Ranoco.
10: Asintado, live report.
12: Magiging higot ngunyan ang naalaw ang mga opisyal kan Barangay Piña Francia Ciudad ni Naga sa pagbantay sa mga mayora na tinampo na may mga eskwelahan na pang elementarya. Sigun kikap Jackie Villaferte, pinag o may ilalaag sindang mga barrier sa tahaw kan tinampo. Pag-ultaran kan Naga Central School 1 asin na Naga Central School 2 tanganing malikayan ang mga aksidente sa mga kakian asin na magurang na mahatod kan sa indang mga aki sa kanya-kanyang eskwelahan. Sigun pakikap Jackie Villaferte, may mga address system naman na subot sinda asin na tad-tad CCTV camera ang mga mayor na tinampo sakop ka na Barangay Piña Francia Ciudad ni Naga na dakulang tabang sa pag-resolver kan mga daipinaglalauman na mga pangyayari sa primerong aldaw kan burukasan ni Eskwila.
13: So, anak po na kita kang preparasyon ta. And kaya nag-request din kita ni fixing barrier duman sa may Naga Central School 1 and 2. Pasiling duman sa kampay tanganing matauan ni safety agihan ang sa to yung mga estudyante, mga kamagurangan. And syempre, digdiyo sa may kalabaan kang Barangay Peña Francia. Continue po ang sa to yung programa. Lalong-lalong na po duman sa mga violator, kang illegal parking. Continue ang sa to yung pag-wilflam. Sa katunayan po kayan, na-approve po si sa to yung ordinansa na tig-submit sa sangguniang panglunsod na ma-deputize ang sa to yung mga enforcer manungod sa pag-implement na barangay na po ang ma-implement kang wilflamping sa Barangay Peña Francia.
12: Partingan payag ni Kap Jackie Villaferte kan Barangay Piña Francia Ciudad ni Naga. Para sa Asintado News, Roy Ranoco, report.
10: Asintado, live report.
8: Sa iba pang barata sa lado nasyonal, pinaglalauman kang Kongreso na daiba atraso an impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte sa balyukan na borulyada asin problema ng unyan na kinakaatubang kang Senado. Pinagbibisto kang Kongreso ng unyan si Acting Senate President Sherwin Gatchelian na iyo na ang Senate President. Yan pagkatapos nagkaigwaning sesyon ang mayoriya kan mga senador asin pinagpili si Sherwin Gatchelian bilang acting president sa naman asin iyo ang Senate President pro tempore. Sigun kay Deputy Speaker Paulo Ortega, Datapos na kang Kongreso ang constitutional na obligasyon kay ni sa impeachment asing pinaghalat na senda ang Senado na magpuon kang trial. Sinabi pa man ni Congressman Ortega na ang senda mga residentes ang haros 86% ang gustong madagos na ang impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Ninulita gustong maaraman kan mga Pilipino kung totoo man ang God o dai ang mga akusasyon na talagang igwang bilyon-bilyon na kwartang transaksyon sa bangko si Vice President Sara Duterte. Asin kadakol pang mga akusasyon na nakabugtak sa articles of impeachment kontra sa Vice Presidente. Sinabi pa man ni Ortega na gusto nindang Marshall Bartulos kan Senado ang sa indang mga internal issue tanganing magibo tulos ang impeachment trial na haloy ng pinaghahalat ngunyan kan mga Pilipino. Magigiramduman ang kadakol ni mga akusasyon kontra kay Vice President Sara Duterte. Kabali na dyan ang subuot ralagayan sa laog kan DepEd, kanini DepEd Secretary, ang paghuma sa buhay kang Presidente sa First Lady asin man kay Martin Romualdez, sharing man ang mga akusasyon na pinagmalgastar sa nakini pinaglustay ang milyon-milyon na confidential fund asin ang 6.7 billion na kwarta kayo sa bangko na demandaan na kabugtak sa iyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN.
0: Preparadong preparado na ang Department of Education sa burukasan nin klaseng unya na aldaw na Lunes, June 8, kung sain. Kinakarkulong sobra sa 26 milyon mga estudyante ang naka-enroll para sa school year 2026-2027. Naglalao man ang DepEd na maabot sa 26.4 million ang enrollee sa bagong school year, haros kapareho sana kang nakaaging taon. Inako man kan ahensya, igwapang kakulangan sa mga classroom sa mga pampublikong eskwelahan na kinakarkulong maabot sa 144,000. Susug kay Carmela Oracion, Undersecretary for Learning System, hararom ang problema sa learning facilities inhuli takadakol pang kulang na mga classroom ang Department of Education. Paghali subot sa dating backlog na 165,000 na ihuros naman ini sa 140,000 alagad bakod ang subasuban kakulangan na ini para sa tol-tol na pag-aadal kan mga estudyante. Sa ngunyan, sinabi kan opisyal, agresibo ang ahensya na mahaman ang kadagdaga mga classroom asing piglalaumang kadakol pang may dadagdag na mga classroom ngunyan na taon.
8: Sa iba pang barata sa lado, lokal na gobyerno kang Pasakaw, tatapusun ngunyan na daw ang pagtaunin mga school supplies sa mga estudyante sa Indang Banuaan. Ang detalye sa Likirik Mar Guevara.
10: Asintado, live report.
14: Paghahanda sa pagbubukas ng klase, tatapusun ngunyan na simana o ngunyan aldaw kan lokal na gobyerno kan Pasakaw Kamarinesur ang pananaw nin mga libreng school supplies sa para sa gabus ng mga estudyante sa mga pampublikong eskwelahan sa Saindang Banuaan. Papanginotan kan LGU ang pananaw nin mga libreng o gamit pang eskwela, siring kan mga notebook, lapis, ballpen, color asin iba pang importanteng kagamitan na makakatabang sa pag-eskwela kan mga kaakian asin kahubenan sa Pasakaw. Sigun ki Mayor Ninyo Tayco katuyuan kan programang ini na mabawasan ang mga gastuson kan mga magurang asin masyerto na may gamit ang lambang estudyante sa pagpuon kan sa indang pagklase. Sigun pa sa alkalde, parte ini kan sa indang panagos na pagsusumikap na suportahan ang sektor kan edukasyon asin matauan ang pantay na oportunidad at tapos ng mga estudyante na makapag-adal nin tultul. Uni si Mayor Ninyo Tayco sa sayang naging pahayag.
15: Pumapuon na din kami si mga Dicker Early Child Care Center na mga student, ano po, mga pupils, dadarahan na din. Then, ngunyan, baka sa aga, magayon ang panahon, diretso na kami duman sa Coastal Barangay para sa opening of classes on June 8. Talaga makusog na ang buot kang mga aki, kang mga magurang, na dahil na hesitant magpa-enroll dahil mayong gamit sa eskwela. Ngunyan, talaga high moral na sinda magpa-eskwela dahil sa suporta kang LGU Pasakaw sa libreng school supplies na pigtatao sa gabus, na mga pampublikong eskwelahan, kaibahan ang mga Dicker, kaibahan din po ang ALS Learners Degree.
14: Mientras tanto, nagdakula man ang pasasalamat kan dakula mga magurang sa nasabing programa. Huli ta dakulang tabang na ini lalo na sa mga pamilyang may limitadong pinagkakakitaan. Patunay na ang inisyatibong ini kan na paragos na pagmakulog kan LGU Pasakaw sa kapakanan kan mga kaubenan asin na kan sa indang kamauutan na makapagtao nindi kalidad na serbisyo para sa edukasyon kan lambang Pasakenyo. Para sa Asintado News, Rickmar Guevara.
10: Asintado Live Report.
8: Sa iba pang detalyes kang barata sa lado nasyonal, apat na mga ibuelto sa manumuli ang flood control project naman sa Bulacan ang nadakop na kan Philippine National Police pagkatapos na iservisenda ang warrant of arrest. Sa pahayag kan PNP at mga suspitsyado na kaatubang unyan sa kasong malversation of public funds or property through falsification of public documents, kasabay ni kasubot irregularidad o anomalia sa implementasyon kan mga flood control projects duman sa Bulacan. Tulo sa mga akusado, may edad 51, 41, 40 ang naabutan kan mga operatiba kan Bulacan Police. Asin iningon niya nakakunko na sa kalabos. Mientras tanto, voluntaryong nagsuko man ang sarupang akusado, hali duman sa Bustos, Bulacan matapos ang sinagibong tracking operations kan mga otoridad. Sigon sa Philippine National Police, mayong ipinagrekomendar piyansa para sa mga kasong isinampa kontra sa senda. Kanagtalikod na Biyernes, nagpaluwas ng warrant of arrest ang Malolos Regional Trial Court kontra sa mag-agom na kontratistang Sinda Pacifico Curly Discaya asin Sara Discaya, kaibanan ang siyampang mga individual katakod kan subot pagkakaimbuelto kini sa mga kickback sa mga flood control projects. Sarong aldaw bago kini nagsangat din kaso ang Office of the Ombudsman ning kasong malversation na sin Graf kontra man sa mag-agom na Discaya. Dangon yan parihong nakakulong na si Sara Discaya, nakakulong duman sa Cebu City. Bantang an si Curly an nakakulong sa Senado asin ililipat naman sa jail. An mga akusado, mga empleyado man sa nakan DPWH duman sa Bulacan.
0: Mientras tanto, binawalan ni Senador Alan Peter Cayetano ang 18 inapod ng unyan ng Maleta Boys na maghampang sa hearing kan bagong Senate Blue Ribbon Committee na ipinapod ni Senador Erwin Tulpo na gigibuhon ngunyan na Lunes. Sa surat ni Cayetano kay Atty. Libby Baligod, nagpasalamat pa ang sinambit ng senador sa pag-atender kan mga ini sa ipinapod niyang

0: luwas sa poder kan mga inaapod kaining duly designated chairperson. Iyan iyoan sa iyang mga pag-iribang sinda Marcoleta asin man tugang niyang si Pia Cayetano. Ang surat ni Cayetano ipigpost kan ni dating anakalusugan Partilis Congressman Mike Depensor sa iyang Facebook account kaso udmang aldaw na dimong Domingo June 7 nagaro iyo ang nag-aalalay digdi sa 18 Maleta Boys. Sabi ni Depensor, nagpatanid kaya da si Cayetano na maging mali kaya sinsertihong beripikado ang anuman na imbitasyon o kasuguang narresibinda urog na sa tao kan mga report o huma na pag-arestar asin na pagka-imbolto sa o pagkakaimbolto kan manibibang ahensya kan gobyerno sa mga isyong may koneksyon sa saindang mga testimonya. An inapod na Maleta Boys, mga dating tawhan ni resign ako Bicol Partidist Congressman Saldico na ipinapangalanda kanindang sindadaan nagparadeliver ni na kickback money sa mga opisyal kan gobyerno, mga senador at sinman mga kongresista sa paagi daanin na Maleta na pano-pano daanin kwarta. Matatandaan, pinahimuti ka naman kan AFP na bakong mga dating soldados at apat na mga miyembros kan Maleta Boys mantang ang iba digdi o ang iba sa mga ini mga discharge sa serbisyo.
1: Sa iba pang barata lokal, bangkay kanduang nagadan na rebuilding NPA sa Guwa, inaasa kaso nung kanyan kang Philippine Army. Ang detalye sa likay Melvin Machado.
2: Asintado, live report.
3: Ang panahon, kang mga members, kang mga naging members kanyo before sa Army, diyan nagpamaya mga tawahan kang 83rd Infantry Battalion Philippine Army sa pag-asikaso sa bangkay kang duwang NPA na nagadal sa enkwentro kanakalit sa Sabado sa maduang kang Gawa Camarines Sur. Susuki Major Frank Roldan kang Divisional Public Affairs Office kang 9th Infantry Division Philippine Army, ang 83rd Infantry Battalion man ang nagipag-koordinar sa sa mga pamilya para matawan ng tultul na paglamay asin man paglubong. Nakipag-goderman ng Philippine Army sa lokal na gobyerno kang Gawa Camarines Sur asin ibang ahensya asin opisina kang gobyerno para man matawan ng asistensya ang nasabit ng pamilya. Liwat man ang apunan ang 9th Infantry Division Philippine Army sa mga natatanda pa mga rebelde na magsuko na asin maiwasan ang arong kayo ng mga pangyayari na ikinakamundo man kang 9th ID. Huwag na naging parte ng bayan ngayon Major Frank Roldan kang 9th Infantry Division of Public Affairs Office kang 9th ID.
4: Ang MPA po na namatay dito sa bahagi ng Gowa Camarines Sur noong enkwentro sa pagitan ng 83rd Infantry Battalion noong June 6 ay inasikaso pa rin po ng ating mga kasundaluhan. Sa katunayan, ang 83rd Infantry Battalion na rin po ang nakipag-ugnayan sa kanilang mga pamilya. Nang sa ganon, sila ay mabigyan ng disenteng burol at libing. Of course, sa pakikipag-ugnayan po yan sa lokal na pamahalaan ng Gowa Camarines Sur at iba pa pong mga ahensya. Hindi po namin ikinatutuwa ang nangyaring o ang sinapit ng aming kababayan. Kaya't taus-puso po kaming nakikiramay sa naiwan niyang pamilya. At sana magsilbi na po itong paalala o babala dun sa natitira pang miyembro ng NPA na nagpapatuloy sa armadong pakikibaka na wag na nilang hintayin na sapitin pa nila yung mga ganitong kapalaran.
3: Ito ang naging pahayag ni Major Frank Roldan kang 9th Infantry Division Philippine Army. Binibid ang duwang rebelding nagadaan sa 20 minuto sa enkwentro sa pagultanan kang 83rd Infantry Battalion at kinakarkulong 7 members kanyo People's Army sa barangay San Isidro, Gawa, Camarines Sur. Alas 5 niya simpagkaaga na sinda Jonathan Mendez alias Errol, Manuel Maria Sinjun, team leader kang Squad 3 at si Nilo Caballero alias Richard, member kang Squad 1, Kilosang Larangang Guerrilla 1 sa Virtual Committee 2 na recover man ka militar at nagkakatera nga armasa arong kang tulong improvised explosive device arong M16 rifle, sarong remote switch kang IED, sarong Galil Ace 22 caliber, mga magazine bala asin personal na kagamitan. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
2: Radyo Gua.
1: Orachan ang tabayanan ang detalis kang barata. Senador Drilo nakapudan sa Malacanang na bakiaram na sa issue sa Senado. Bantang Senador Irwin Tulpo nagpatanid na sa iyang BBT.

0: Biton, paluwa sa Senado o kundi man ipapa-arrestar si Cayetano kun inimagsagibo daanin otro pang hearing sa Blue Ribbon Committee. Ang details kayan uratyan sa muyang pagbabalik.
1: Radyo Guwa.

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka.
1: Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rande Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Davidson Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Panganiban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.
2: Driver ng truck, dapat alam ang lasing. Head-on collision ang dalawang motorsiklo na kunan ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas, kadalasang dahilan, driver's error.
3: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
4: JLE's Driving Academy
3: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
5: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbadangat nato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kang bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grandro, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa. Sali na. Nabusog ka na. Naging healthy ka pa. No preservative. No MSG. With 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan. Atlantic Bakery.
6: Kalusugan nyo'y pangangalagaan. Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
7: From its humble beginning in 1997, KRD Ibalo Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, Tierra de Ibalo Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with their package tour, including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGU's enhancement program. Tierra de Ibalo Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. Tierra de Ibalo Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. Located at Dorsey Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, Tierra de Ibalo Tours, 96@yahoo.com.
8: Tara na!
9: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia, ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5, asintado sa radyo.
10: Oras ko niyan, alas 5.41 ng pag-aaga. Sa iba pa niya itong mga baratang unyan sa Lado National, 1,200 na mga aplikanteng mga matrabaho sa abroad ang na-rescue unyan kan Department of Migrant Workers asin man kan opisina mismo ng Senador Rafi Tulfo. Ang sinambit na mga aplikante kuta na dadarahon o ma-abroad duman sa Middle East asin sa Kuwait, asin Saudi Arabia, alagad inipalan haloy nang naka-standby sa pinag-iistrandang mala-impyernong accommodation. Lakon sa inasakita na maray ang mga aplikante. Ang masaklap, yun na suksuka na maray da ang pinag-iistrandkan mga aplikanteng ini. Iguanin mga surut, iguanin mga kino. As in, binurugtakan ba padaaning packing tape. Ang sendang mga higdaan para dahi-dahi makalusot ang mga surot. Uli kayo ni nadiskubrikan na DMW ang pangyari as in pinag-rescue ang 1,200 na mga aplikante na gusto ko ta na mag-abroad. Uy ang pahayag na yan ni Ulalia, Anusik and Department of Migrant Workers.
11: Makikita mo, siksik sila sa isang napakaliit na kwarto. Hindi tama ang pagkain. Yung safety nila kapag ka nagkasunog, nako, mainam po na babantayan po natin ito.
12: This is not well ventilated, not well lighted, basta hindi siya maganda tirahan. In one unit, there are about 24 or 20 plus tao in one na maliit na unit. Can you imagine paano pa sila nakakatulog doon?
13: Hindi sila nagbabayad, pero pag gusto nilang umalis, yan ang panakot sa kanila. Pag umalis ka, babayaran mo yung times 3 months, 6 months na pagkain, tirahan, yun. Kaya sila naiibit. Kaya may elemento ito ng illegal detention. Titingnan nila yung angulo na yun ngayon, yung human trafficking angle.
14: Balikan tali ba pa mga barata sa Lado Nasional, inilansar na kan grupong civil society, hali sa civil society group na Bantay Senado, ang sarong inisiyatiba na may obhetong bantayan ang Senado kasabay kang padangadang na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa taho ka nagpapadagos na durulak sa Senado. Susug ki Attorney Dino De Leon, public interest lawyer kan convener kan Team Pilipinas na kumpuesto kan na naghaman kan Bantay Senado. Matapos mahilinganin sinyales, nagarunggayo pigahay jak na. O kan pigahay jak na kan pirang mga poderosong individual ang sinambit ng institusyon tinawan doon ni De Leon na ang Senado pagrurugaring kan mga Pilipino asin bakong kan si Sayman na personal na legislador urug na ang padagos na ipinapangalandakan ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Inikasunod man ka nangyaring pagbabago sa liderato kan Senado kan June 3 Kunsain, inangat ni De Leon si Cayetano na patunayan ang sayang mayorya sa paagikan pagbitbit ni 13 mga senador sa plenary imbes na magpara matagas sa pwesto asin habo ng maghali. Matatandaan, sulamenteng si Cayetano na sana ang nagsasabing siya pagiraray ang Senate President. Susugpa sa convenor kan bantay Senado basado sa pirang mga nagaratindir, 10 na sana ang natatadang suportadores ni Cayetano. Ipigpahayag pa kan abogado na dawa kaipuhan ng 13 boto tanganing mailihir ang bagong Senate President. Maninigo na ang simpleng majority kan mga nagaratindir na may quorum tanganing ideklarar na bakante ang mga pwesto asin patelsikon si Cayetano. Siniguro man kan bantay Senado na magiging mapagmatsyagan publiko sa mga masurunod na aldaw nin hulitaan kawaranin pagbisto gikan sa mga kapantay na sangakan gobyerno arog kan kamara arin asin ekutibo mapawarang bisa sa anuman na pag-angkin sa liderato kan Senado asin namimilig ng subot madiskaril ang nakatalaan na impeachment trial laban ki Sara Duterte.
10: Sa iba pang barata, lokal sa Lunggigi National High School, madugang ninsaro pang grade level ngunya na school year. Ang detalye sa liki Owing Sulina.
8: Asintado, live report.
15: Paabot sa sanggatos ng mga enrollees ang mga klase ngunya na sa Lunggigi National High School ngunya na school year 2026-2027. Hindi makalis ang berang taon o labi sa tulong taong nga pagpuong kang operasyon kang nasambitan ng bagong National High School. Sa entrevista kay Principal Johnny Samino, ang Principal kan sa Lunggigi National High School, kilala o mang madugang pa ang nasambit na numero kang mga enrollees sa nasambit na namumukla pa sa ng National High School sa loob sa naling labi sa duwang taon o tulong taong operasyon na maopresyon na sinda ng grade 9 ngunyan na school year. Pasarabay ngunyan na Lunes sa June 8 school year na opening, magkakaigwa ng formal na blessing man as in turnover ang Lunggigi National High School hali sa lokal na gobyerno kansyonada, masiring man sa DepEd na mapagirutan na ni Daan Kani Lenny Robredo as in Vice Mayor Gabby Bordado, mga members kan sanggunyang panglungsod, urug na si Councilor Nathan Serio ang Chairman kang Committee on Education, mga taga-DepEd naga sa pahingitman ni SDS Susan Culiano. Sigun kay Principal Samino, igwa namang sa diring linya ng tubig asing kontador sa Kasureco 2 ang nasambit na National High School. Bantang mayo pa ng internet connection ini, nayungon niya ng pinaghihinguwang makabitana. Pinagpuunan ang konstruksyon kang Lunggigi National High School building kang Marso kang nagtalikod na 2024 kasabay kang Lunggigi Elementary School. Napormal namang na ito ang overcade to sa DepEd Naga kang LGU kang Disyembre 2024 na nagagamit na ka mga estudyante sa elementary. Asing kayo ito, pinagagamit man ka mga pioneering student kang sa Lunggigi National High School. Nagtemporal na nagkukupar sa pirang classroom kang nasambit na elementary school. Marurumduman na ikapito ining bagong eskwelaan na naipatugdok ang lokal na gobyerno kang Ciudad Ignaga. Ni dating Mayor Ngunyang Congressman Nelson de Casona, tatagod naman kang padagos na paginguha kang lokal na gobyerno asin mga opisyalis kanina mas mapamaray ang mga estudyanteng na ganyo asin maging accessible ang pekalidad na edukasyon na mas harari sa mga komunidad. Mantangon niyan man aldaw, ito ton overman kang lokal na gobyerno kan Ciudad Ignaga ang saropang school building sa Mabolo Elementary School. Ngunyan man aaga sa paginot na ni Mayor Belly Montero. Ngayon ang parte kang pahayag ni Principal
16: John. Sa Lunggigi National High School, last time po na kaigwa lang kita ng grade 7 at sa grade 8, but this year na pangtulong taon na po, nagdagdag na po kita ng another grade level na grade 9 na po sinunda. So we started at 44, tapos last year po nagkaigwa kita sa 76, and hoping po ngunyan na taon ma-increase na naman kita sa enrollment kasi may panibagong grade level kita naman nagdagdag. So, since ang elementary school kang sa Lunggigi, pareho or parehong taon po na ipundar o na-establish, mahalat pakita ni hipirang taon po bago mag-iigwa po ng graduate ang ano ang sanggigit na mental school bago maging figure na naman kasi po yung school naman ang
15: parte ka naging pahayag ni Salungdigi National High School Principal na Johnny Sabino para sa Asintado News. Joel Salina.
10: Diba pambarataan nasyonal, irido ang sarong miyembro kan PNP Highway Patrol Group pagkatapos na ni Banggaon kan sarong puting SUV bientas ini nagpapatrolya sa kalabaan kan South Luzon Expressway o SLEX. Nangyari insidente harani San Pedro, Laguna kung sain ang sarong miyembro kang Highway Patrol nakamotor asin bahiling sa dashcam kang Highway Patrol na binangga ininintuyo kan sarong puting SUV asin dagos ng duminolag. Pinagkundinarman kan Napolcom ang sinambit ng insidente ning hit and run asin ngunyan pinaghahanap na ang sinambit ng driver taganing masangatan nin magkakanigong kaso kan Philippine National Police Highway Patrol.
14: Mientras tanto na nga po dan, si Ombudsman Jesus Crispin Buying Rimulya kay Senador Alan Peter Cayetano na pakarayon an sa iyang trabaho nin hulita garuna subuot nagiging liga sa basketball sa barangay an Senado. Garuna kaya da paliga sa barangay an sa Senado tasigi an iriwal kan mga senador dati subuot piga titingag an Senado alagad ngunyan intero na ining kinadidisganar kan dakol na mga Pilipino huli man sa nangyaring drinkilan na kuno og kuron ang Senado subot ang ipigko konsidera pinakang mature, pinakang hinog mag-isip very wise, may wisdom alagad ngunyan intero na subot ining makasupog huli tagaruna mga aking mag-isip ang ibang mga senador. Nagpaliwanag pa seremonya kung tano taday siya nag-atindir sa ipinaapod na hearing kan Senate Blue Ribbon Committee kan Cayetano Black kan nakaaging Miyerkules. Alagad anuman subot ang ninhulita anuman subot ang gigibuhunin da sa nasambit ng hearing.
10: Sa iba pambarataan nasyonal, talagang anggot si Congressman Alvarez kan Palawan. Pagkatapos na ibulgar kan sinasabing mga dating soldados kan Marines na subot saro siya sa nakaresibi nin mali-malitang kwarta dahali daaki dating Congressman Saldico. Interong sinugod day Congressman Alvarez ang sinambitang hearing kan Blue Ribbon Committee Cayetano Black asin interong nakadudulag bigla si Congressman Marcoleta kan mangyari ang sinambit ng pagsakyada duman ni Congressman Alvarez. Sinabi ni Alvarez na day totoo ang akusasyon as in hinahanap niya kung hain ang sinambit ng malita na sinabing tinaudaakan mga dating alalay ni Saldico o yan sa iyang pahayag sa media duman sa hearing mismo kan Senate Blue Ribbon Committee Cayetano Black.
17: Senator President Alan Peter, maraming salamat po. Nung makita ko po sa Facebook na nandito yung mga sundalo, sana naabutan ko dahil wala namang masama na mag-usap. Tatanungin ko lang sana kung sa akin ba nila binigay yung malita. Kasi pagbanggit ang pangalan ko, kawawa naman yung pamilya ko, hinahanap sa akin yung malita.
10: Mientras tanto, pinag-apod man ni Senator Erwin Tulpo, ang bagong chairman kan Blue Ribbon Committee, na iligalan sinambit ang hearing kung inidaa uutrohon pa ni Cayetano, kukuhilyuan niya ni Sengugudgudun paluwas duman sa Senado. O yung pahayag niya ni Senador Erwin Tulpo.
18: I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Italagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw nang usa, bibitbiting kita, kukuhilyuan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman.
10: Biyantas tanto, nagbago na ang statement na ni Senador Tulpo. Sinabi niya na naghagad siya ng dispensa. As in, pati naman siya ang pag-ibang senador. Ninuli sa iyang statement na yan na grabe talaga siya ang kanggutan kung kaya nasabi niya yan. Sinabi niya na dapat mag-koopera na lang magtrabaho ang mga kapwa niya senador.
14: Entras tanto sa iba pang mga nagbabagang mga bareta, magkakaigwa ng subot ng pagkakataon ang mga biktima kang kontrobensyal na war on drugs na maibiklad ang sa indang makangurungirhat na eksperyensa sa sarong formal na korte sa oras na magpuna ang paghinanyog kan International Criminal Court laban ki dating Presidente Rodrigo Duterte para sa kasong Crimes Against Humanity. Susug ki Atty. Dino De Leon, sarong public interest lawyer as in convener kan Team Pilipinas, ang lakdang na ini matao nin matao sa mga biktima nin primerong pinakang primerong legal venue na may legal na awtoridad na nagdadangog o na magdangog nin mga ebidensya o maghilingkan mga ebidensya, magportihir sa mga testigo sa scene, magbaba nin pinal na sintensya. Sa ginibong briefing o media briefings duman sa Quezon City kang Sabado, tinawan doon ni De Leon, bigla na umang magpapadagos na ang sinambit ng pagginanyog sa tao kan mga hayagang pag-atake sa korte as in mga pakanang pigpaparagibo subot kan kampo ni Duterte tanganing bawion o kaya man ioktaba ang pagginanyog sa nasambit ng kaso. Sinabi pa kan abogado ang pagkakaiba kan hearing sa International Criminal Court kumpara sa pigkrear na Private Truth Commission na pinamamayan man ni dating ICC Judge Raul Pangalanan. Susog sa abogado ang duwang lakdang na ini dahil nag-overlap kundi nagsiserbing panadugang sa kada saro. Aragad sinabi ni De Leon, mas matimbang ang poder kan International Criminal Court nin huli ta ini sarong opisyal na kriminal na pagdangog sa ilarong kansarong International Court bit man ka ini ang coercive powers o poder na magsugo asin na mag-alapat din opisyal na proteksyon para sa mga testigo sin pamilya kan mga biktima sarong bagay na daykayang ito kan private initiative. Sinabi pa ni De Leon ang pagkasunod-sunod sa pagsalida nin mga abogado sa defense team ni Duterte dapat hilingon bilang klaradong estratehiya tanganing laygayon ang pag-abante kan hustisya. Sa ibong kaini sinabi pa kan abogado na dae mapadara ang International Criminal Court sa anuman mga script kan kampo ni Duterte o mga batikos gikan sa mga langkaw na opisyal kan gobyerno. Ipigbuyagyag pa ni De Leon na isinusugo kan International Criminal Court na bawasan ang sobra sa 120 pahayag ni Duterte na isumitir bilang ebidensya. Susug sa korte, maninig una ang mga nakalap na corroborated evidence o evidences asin habo na kaining pagparapahaloyon pa ang sinambit ng proseso.
10: Sagkod sa ngunyan, kapituko pagyaray sa pwesto si dating Senate President Alan Peter Cayetano. Dawa na nga ni initinanggal na sa iyang pagkapresidente kang Senado. Bagirom naman si Cayetano kay ito kan maging House Speaker man ini sa Kongreso. Nakaipuhan pang magtahaw si dating Presidente Digong Duterte. Tanganing ini mag-give way sa indang kasunduan ni Lord Alan Velasco sa nabangaon ang pwesto sa Kongreso bilang Speaker. Alagad si Cayetano ang habo talaga mag-tukal sa iyang pwesto as in sinasabing siya padaas ang kunsako niyan ang legal as in moral na Senate President o yan sa iyang mga pahayag.
19: Ingat si Senator Win kasi maganda naman future niya. Huwag ka magpagamit sa Malacanang at dun sa mga kasamahan mo kahit binibigyan ka ng high position. I'll give you the advice that someone I really respect gave me, which is receive, don't grab.
10: Mientras tanto pinagpahayag ni Senator Gatchalian na siya dahil man nagpapagamit sa Malacanang, kundi kaipuhan na mag-aabante ang Senado ta magkapirang aldaw ng dainagkasisyon, dakol na mga pidyenteng mga batas ang dapat maipasar na dainagibo, huli sa mga kapapasawaya na ginibo ni Cayetano o yung pahayag ni Senator Gatchalian.
20: Nagpapagamit kahit kanino. In fact, yung mga kasamahan niyong amin majority, consensus building kami, nag-uusap-usap kami sa isa't isa, nagbibigay ng payo, ako humihingi ako ng payo. Wala naman monopolyo ng talino at galing eh. So, kaya ang aming consensus ay bumalik tayo sa trabaho. Makikita mo naman doon sa mga statements. Dahil nga matagal na tayong hindi nakakapag-usap kung ano yung mga dapat natin gawin para sa ating bansa.
14: Mientras tanto, naglalaom si House Deputy Speaker Asidman La Union Congressman Paulo Ortega di 5th na matatapos na ang burulyada asin argawan ni liderato sa Senado asin dahil ni makaapektar sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Susug kay Ortega, binibisto o binisto na ni Speaker Faustino D. ang liderato ni Senador Sherwin Gatchalian sa Senado matapos ining iilihir kan 12 mga senador kan nagtalikod na June 3. Inako ni Ortega na kung malawig pa ang argawan sa liderato kan Senado, pwedeng makaapektar na ini sa impeachment trial. Ipinagrumdumpan ni Ortega na interesado ang dagmang ng mga Pilipino sa impeachment trial. Urog nang dahipa man direktang sinisimbag ni Duterte ang mga aligasyon laban sa saya. Importante subot na madangog ini kan Senado tanganing maaraman ang tunay o kung totoo ang mga aligasyon o dae kay Sara Duterte. Inako pa ni Ortega na ang mga nangyari sa Senado nakakalihis o iyo nagiging dahilan tanganing malihis ang atensyon kan publiko sa impeachment trial na garong gayo iyo ang direksyon kan ibang mga legislador. Ano man subot ang maging posisyon ni Duterte sa aragawan sa liderato sa Senado, dapat subot magpadagos-dagos ang pag-abante kan impeachment trial. Sinabi pa ni Ortega, binibisto na ni Duterte ang Senate Impeachment Court kan mag-file in an answer o simbag sa isinangat na article of impeachment kan Kamara.
10: Ultimong barata sa lado nasyonal, nangapunan Senador Franklin Rilon, dating Senate President kay ito na dapat makiaram na ang Malacanang. Sa burulyado ko niyan sa Senado, tagrabi na ang nangyaring diringkilan. Yan inulit habo magtukal sa impuesto si dating Senate President Alan Peter Cayetano. Dawa na nga ni ang mga abogado sa buong Pilipinas, ang Integrated Bar of the Philippines ang sabing legal ang ginibong pagriribay sa saya bilang Senate President. Pati naman ang mga dating Senate President kadto kan Senado na sinda Drilon, Pimentel, asin iba pang mga professor sa mga law school, mga abogado, asin constitutionalist, ang nagsasabi, pati naman former justices kan Supreme Court na legal ang sinambitang pagtukaw ni Gatchalian. Uyang pahayag na yan, Senador Franklin Drilon.
0: Kung hindi pa siya nakikialam. At walang masama po ron. Dahil sa ito'y sangay ng pamahalaan na dapat pang trabaho at tungkulin ng Pangulo ng buong pamahalaan ay
10: Biyantas tanto pinagpahayag ba ni Jose Claire Castro na bakuman ang Malacanang ang nagiging kausa kang karibukan sa Senado, kundi ang mismong kapituko asin sobrang ambisyon ni Senador Alan Peter Cayetano. O yung pahayag ni Jose Claire Castro.

0: Oratian, sa ito yung mga barata sa lado lokal, Congressman Arnie Puentebella, dag siguro na pwedeng masampaning kaso. Ansarong official kan register updates kung ini mapatunayan na nagmaniubra para mapatituluhan ang 11,000 hektaryas nin daga kan mga parauma duman sa Siruma. Bantang 11,000 gatos na mga persons with disabilities nataunan ng libreng wheelchair kasudma kan Batalya Cares. Baga didistribuir pa ininin na kadakol ng mga wheelchair, particularmente duman sa Ring Kunada. Ang tabay na orachan, ang detalyes kang baratang yan.
1: Radyo Guapito.
2: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
5: Wow, gustong-gusto ko yan.
3: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
4: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
5: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
3: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
4: Healthy na.
5: Pampaligaya pa.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Basta may black.
5: May balak.
3: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Igilid tangunaan sa tong bihikulo kung magamit kita ng telepono. Delikado kung may pinagtatawagan kita. May ka-chat o ka-text habang nagmamaneho. Ninhuli tang mawawara kita sa konsentrasyon sa pagmamaneho, as in pwede kitang madiskwido. Kaya kung mamaneho, igilid nanguna ang telepono. And Road Friendly Tips, hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
7: Kaya mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rayuma. Mabuti lang may PAW, dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural, yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW.
8: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
9: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarina Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, de kalidad, pang negosyo. Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
10: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region? Bickel Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified, and marina recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Naga City.

0: The thing is,
1: Bodega Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5, asintado sa radyo.
3: Oras ko niyan, alas 6:10 ng paggaga. Iba pa niya itong barata sa lado lokal, labing isang gatos na mga person with disabilities o PWD ang nakaresibi kasuudma nin libreng wheelchair na pinag-distribuer kang Batalya Cares sa panginot ni dating board member Carlo Batalya. Dahil sa kanyan, iyo ang presidente kan Crimes and Corruption Watch International. Ang sinabitang okasyon ang pinag-gibo sa Robinson Mall kapartner digdi ang asintado sa radyo sa panginot ni Station Manager Joe Osabal. In silambitang pagdidistribuer kan mga wheelchair ang dagos-dagos na gigibuhon. Tanganing matabangan ang mga TOs na mga PWD na magkaiguan ng wheelchair na libreng itinatao. Dadain na itatao daa kang gobyerno probinsyal, sabi ni Carlo Batalya. Sinabi pa man niya na sa masunod na bulan, itong mga day na karesibi kasudma, matao manggaray siya ni mga libreng wheelchair next month o sa sunod na bulan. As in, iguamanin dakul na allocation para sa Rinconada area. Labing dusbil sa buot na mga wheelchair ang ipapanauman sa Rinconada area kan Batalya Cares, katabang man yan ang sintado sa radyo. Ang dapat lang gibuhon, itong mga may kapansanan, dapat magsumiter digdi sa asintado sa radyo kan sa indong mga Xerox kang ID as in retrato as in certification kang barangay na kamo mga PWD as in ipadara na lang digdi sa asintado sa radyo. O yung pahayag niyan ni Carlo Batalya Kasudma.
4: Kami po ulit ni Mr. Joe Osabal, babalik po dito para bigyan ulit yung mga hindi po nakakuha ngayon. Wala po itong tigil hanggat malakas pa kami masyado ng Minister Joe Osabal. Haharapin po natin, Joe, ang mga PWD na walang kakayahan bumili ng kanilang wheelchair.
5: Sa iba pang mga bareta sa lado lokal, apwera sa mga estudyante at mga teachers, preparadong-preparado naman ang mga law enforcement agencies na papanginutan kan PNP sa balik eskwela ngunya na aldaw na Lunes, June 8, urug na sa gabus ng mga pampublikong eskwelahan. Base sa record, aabuton subot sa 3,685 na mga public school ang piglalaong mga mabalik eskwela ngunya na aldaw sa enterong Bicol. Sa katunayan, ngunya na amay na aga, nag-deploy na ninaabuton sa 2,242 mga tauhan ang PNP Regional Office sa manibabang mga eskwelahan sa riyon. Digdi sa probinsya din, Kamaran Sur, sinabi ni PNP Provincial Office Spokesperson Police Lieutenant Colonel Jose Pasape, nagbugtak naman ang PNP PPO nin Police Assistance Desk as nag-deploy nin 612 na police personnel. Iguaman magahali sa Philippine Army as mga force multipliers, tanganing mantinuro ang pasi orden o bantayan ang seguridad kan mga estudyante na nasa 1,078 na mga public elementary school as in 122 na pribadong eskwelahan sa probinsya. Mientras santo, piglala uman man madeklara nin status nin alert status ang PNP katakot sa burkasan ng klase ngunya na aldaw. Alagad as of June 6 kan Sabado, may pamasubot ibinababang direktiba o memo ang liderato kan PNP. Uya si Lieutenant Colonel Sapi.
6: Igwa po kita ng personnel na i-deploy sa mga eskwelahan. Igwa po kita ng Police Assistance Desk and mga personnel na i-deploy sa eskwelahan. Igwa kita ng total na 2,442 na kapulisan na i-deploy po sa gabos na kapulisan. And igwa din po hali sa ibang agency, araw-araw po kang AFP and PCG na 612. And sa mga force multiplier po, sa mga tanod ta dyan, igwa po ining nasa 4,000 mahigit na personnel din po nilideploy.
5: Parte yan kan mga naging pahayag ni Sape sa entrevista kan Double Target kan Sabado.
3: Sa iba pang barata sa lado lokal, day dapat na maghali ang mga parauma duman sa banuan kang siruma, particularmente mga taga San Ramon as in Salvation. Dawa na nga na isiging kakukudal ng unyan kan Wanderlust Development Corporation kasi na mga kadagaan da sinasakop na ang 11,000 ektaryang daga sa sinambitang lugar. Kan Sabado, nagkaigwaning konsultasyon sa mga parauma as in ipinagpahayag mismo ka naging presidente ka o naging presidente man ang Assistant Regional Director kan DNR, pati naman ang Regional Director kang Department of Agrarian Reform. Pinagpahayag ni Atty. Ramon Cabanyas ang pamayo kan Legal Division kan Department of Agrarian Reform na may diretso ang mga parauma as in dainanggad magparatubo na sinda mapapalayas sa indang mga pinag-uukupar na daga. Yan inulita sa sayang hararo na investigasyon, igwaning na diretso ang mga parauma na iyo mismo mag-ukupar ka sa inyong mga daga. Na sangunian, kinasabi kan kumpanya na pagsasadiri kang pamilya ni Gobernador Elry Villaforte na sa inda na daini ang 11,000 ektaryang daga as in pinagpaparakudala na nga ni dawa mayo manin fencing permit na pinag-issue ang lokal na gobyerno kang siruma. Sinabi pa man ni Atty. Cabanyes na day nanggad maghali ang mga parauma, dawa sisay pa ang magsabing sinda magharali kung mayo nin court order o yan sa iyang pahayag.
0: Iwan ako kung nga gilip ang kararo na pagkada kung tama na dapat protihiran ang sultang titulo. Dahil kumparado ko na po ang mga titulo pinag-isok at sa buhay ng pisina, kumparado naman sa pinag-akotan ka na korporasyon ng Matlaglas. Kasi pinaluwas sa buhay ng pagkada na nagluluwas mas superior na sa buhay ng titulo. Yan po. Dahil ako matulog sa detalyon niya, kaya po kaya Orlener, pakusgado. Pero klarado sa sabuyang paninindoga, dahil lalabat din sa sabuyang mga kluwa. Sa mga po, takatang may mga kluwa, ano kami kakot sa loob, kaso bago kayo kong Christmas, kung nabili niya, ano po na kluwa na may silapin pa? Natural yung kapulit na silapin. Dapat na pag-iroon doon na kluwa kaya.
3: Biyadras tanto pinagpahayag ni Congressman Arne Puente Bellian at sayang ipaglalaban talaga ang diretso kan mga parauma sa siruma. Dasang unyan, sinasabi niyang inaapi na mismo kang gobernador kang Kamarinisur. Sigurado man da ang maatubang nin magawat na kaso an opisyal kan gobyerno na pwede siya imbuelto sa pagmaniubra kan mga records kan daga, lalo na ang register of deeds. Taba kang alas-ngalas kung taano, taan sinambit ng 11,000 ektaryang daga na dati ang 1,400 ektaryas digdiigwan ng Kloa as in titulo ang mga parauma na patituluhan pag-iaray kan kumpanya na pagsasadiri ni Gobernador Elry Villaforte. Uyang pahayag niya ni Congressman Arne Puente Bellian.
7: Ginawa po niya na ginawa po kung may kalokohan man po nangyari dito, kung may mga pagkakamali, dapat po siguro managot. Ang dami pong naapektuhan ng mga pamilya dito sa San Ramon and Salvacion. Ang dami pong gastos ng ating gobyerno na imbis igasto mo sa iba, igasto mo pa para pag-survey nito. 3 million yan. And plus, even ang Office of the Solicitor General, sila po ang dapat mag-file ng kaso. O magkano rin po yon? Dapat i-quantify yon. Dahil lang po sa isang matinding pagkakamali na ginawa po noon, no, na yan po dapat ang investigay natin. Or siguro po dapat pong managot po kung sino man po ang nagkamali po dito.
5: Sa iba pang mga bareta, sa Gudgunyan, day panauulian asin padagos ang labilabing pagkadismayakan graduating students asin mga magurang kan Governor Mariano Villaforte Community College sa Banuaan kan Libmanan, Kamaransur. Sa day na dagos na graduation ceremony ninda ka nakalis na June 4. Pagkatapos asin na magprepara asin magharanda, matatandaan naraot an naraot daang nasa 10 na garoon ng mga aparador na air conditioning unit sa auditorium o graduation venue kan eskwelahan ang ipigdotoklong rason kan administrador kan Governor Mariano Villaforte Community College sa dainadagos na graduation kang nakaaging June 4 pero ang abiso ginibo June 3 banggi. Sa interview kan double target sa Asintado sa radyo kan sa sarong nagkusugbot na magurang na nagpabiso sana sa pangaran na Febi, sinabi kay ni grabe talaga ang sendang pagkadismaya. Huli sa biglaan na postponement as in padagos, kawarang tultol na paliwanag ka nasambit ng eskulahan kung taano ta na postpone as in haloyon pati ang reschedule. Huli kay ni, medyo nagduduwa-duwa na Subot Sindang mag-attend matapos na italaan sa maabot pang June 26 ang sinambit ng graduation. Sagod mo niyan, o mientras santo sa presente, dahi pa man nagtataong reaksyon o pahayag dapit sa bagay na ini, ang nasaro sa mga guest speaker kanasambit ng graduation na si Gobernador El Rey Villafuerte. Uya ang mga hinanakit ni Pebby.
8: Sa inpo kami nakadoon. Nakadoon po kami duman sa programa na pig-release po ninda individual sa estudyante. Kaya po duman man po kami nagtutungkos duman sa tinaw ninda. One day before the graduation, alas sa isa po si Aki, ito pigpaparesat ko na alas 5, sabi ko, ano na noy, ano na, ano nindo, nag-meeting da nga mama, dahil pagay da nga, pagkahalapin pa po nga ang desisyon, asa po na desisyon, reeske, postpone. Ano po kami, sir, mga Aki, na pwedeng arugong kayo, huling kami po piglibre, siguro po may willman, siguro kami kanso lang po, alibang mga magurang, karakot po. Ang mga nasa admin po, no comment. Admin man po to, itong medyo mataba siyang ma'am. Admin po sa pag-iritok po kami. Garo po kami duman mga basang sisiw. Kada nito aram kung siya hindi duman ang admin. Paglaog ni po, admin da to. At ako po ngayon ni, duman naman po ngayon sa baliw. Iniritok mo itong sarap po itong ano, sarap po siyang building. Ito pala, ang admin po, i-room o room man lang pala.
5: Parti kan mga naging pag ginanakit ka na sarong baby, sarong magurang, sa gobyerno o kan estudyante sa gobyerno Mariano Villafuerte Community College sa Libmanan.
3: Inaasikaso ng unyan kang Philippine Army and Bangkay kan duang mga rebelding NPA na nagkagradan sa engkwentro duman sa Goa, Camarinsur. Ang sinambitang mga nagkagradan pinagbistong sinda Jonathan Mendez asin Nelo Caballero na kung sa inagadan sa engkwentro asin na-recover man hindi ang mga bala asin mga badil. Ikinakamundo kan 9th Infantry Division kan Philippine Army ang nangyaring pagkagadan sa duwang NPA asin na nangapunan sa mga rebelde na dapat magsuruko na sana tanganing maibitaran ang pagbuwis ng buhay sa mga madugong engkwentro.
5: Mientras tanto, nag-avail nin P2P bus haling Bicol International Airport sa Daraga Albay pasining sa Bicol Central Station digdi sa Syudad Naga si Congressman Nelson Ligacion kan ini magpuli haling Metro Manila kang nagtalikod na Biyernes June 5. Sa sayang blog o post sa Facebook account ipigiras ni Ligacion ang sayang naging eksperyensa sa paglunad sa P2P bus. Is smooth as in convenient subuot ang biyahe na kunsain. Inabot ni na duwang oras hali sa Bicol International Airport, sagkod sa terminal, sagkod sa presente. Labo-labo ang biyahe ka na sambit ng P2P bus haling Bicol Central Station, direkta sa Bicol International Airport, vice versa. Matatandaan sa rong bulan na nakakaliis pun kan May 7, kan hagado ni Congressman Ligacion sa LTFRB asin man kaap na magkaigwang P2P biyahe kan na bus hali sa Bicol Central Station direkta sa laog kan BIA o Bicol International Airport tanganing matawan serbisyo. Medyo mapadali asin konbinyente ang pasahero ng aeroplano haling naga asin Camarinsur matapos halion o punduhuna ang biyahe o flight ng aeroplano sa Naga Pili Airport tunay asin i-divert na duman sa Clark International Airport dahil ang tanganing haros dikit na ang naglulunad ng mga pasahero sa Naga Airport. Matatandaan na ang saro sa mga mayor na dahilan iuhuli sa bakong upgraded subot o bakong upgraded na airport sa Naga na dahil pwedeng tugpaan ni mga darakulang aeroplano. Sa presente, padagos ang nagigibong paagi si Ligacion na madagos o mapuna na nintultol ang 12 anyos ng nakatinggang reorientation project kan sinambit ng airport matapos na mapabulusan na nimpundo kan Department of Transportation alagad sa Gudgunyan na discovery ni Ligacion na bagulbulan na maray ang patrabaho asin haros nasa 1.63% pasana ang accomplishment huli sa kawarang dumping materials por medyo kan paliog na preso sa Camarinsur asin mga nakabantay ng mga tauhan kan Kapitolyo Provincial sa sinambit ng patrabaho. Huling bareta niya tungunyan, bareta na sa kinabanin karawat ang bareta sa sports sa Tunsedo kan NCF Tigers.

Sa kinabalin karawat, nag-abiso na ang liderato ka New York Knicks na mahigpit sinda sa seguridad sa katakod ka na Game 3 kan 2026 NBA Finals. Ngunya na Lunes, Martes duman o ngunya na Lunes, ngunya na aldaw na Lunes sa iconic Madison Square Garden. Madison, sa inilawas na anunso, makikipagtabangan ang MSG o Madison Square Garden sa US Secret Service tanganing sirtuhon ang seguridad asin kaayusan kan mga paradalan sa venue. Sarong inaapod na no bag policy ang ipapautob sa bilog na venue kan kawat. Inabisuhan man ang mga fans na limitaran sa inda mga personal na gamit sa good na mapupwede. Apwerdig di maagi ang gabo sa sarong inaapod na cha-style screening procedure o mala aeropuertong pag-inspection antes makalaog sa arena. Uli sa piglalaumang halabang pila, dulot ka na maigpit na inspeksyon. Pig-apudan kang Knicks ang mga fans na mag-abot nin mas amay-amay. Day mababa sa duwang oras antes ang tip-off tanganing magkaigwanin na awad-awad na panahon sa screening sa paglaog sa nasambit ng stadium. Tinawan doon pa sa abiso na mayong itataong sarayan o stories ka ang MSG para sa mga ipinagbabawal na gamit na dadarahon sa venue. Ang lakdang na ni huli man sa piglalaumang pag atinder daa kan mga high profile personality kabali na si US President Donald Trump na pigibitaran kan may sarili kang Knicks sa si James Dolan na dalanon ang pagpapabagsak daa sa San Antonio Spurs.

Yan sa mga barata ng Union Aldaw na Lunes, Pecha 8 kan bulan na Hunyo 2026. Salamat sa mga nakatutok live sa Facebook saka sa YouTube. Si Becky Dulong, si Shawnee Reyes, saman si Kapitana Salvador Bulante kan Sendon kan Panipuyan Bula. Si Betty Luberio sa Cambilillo Libmanan, Jamaica Villar sa Quezon City, Dondon Navarro. Si Eric Sagarche Torena, si man si Alvin J. Mero. Si Catherine Mayla Orgaya, Felix Villarta, Nestor Vargas, Edgar Maestrado, Archie Perinia, Pasing Baloncio, Jamaica Villar, si Rigman Sinayda Rivero Salazar sa Nyosan, ni Vic Chavez Valdemoro, happy birthday daw kay J. Belmonte, and si Rigman ki Emo Bandol, Daryl Rimalia, Boyet Sevilla, Priscil Dorado, Italia, Chris Cañaria Pelguera, Can City Hall, Naga City, si Priscil Dorado, Italia, Miles Lim Soles, Elizabeth Nicole, Ronald Sumaya, Roberto Torres, and si Anita Espera. Salamat man sa nakatutok sa YouTube, 239, sa Facebook, 133. Salamat man ka sa mga kaantabay sa radyo, si Mr. and Mrs. Rodriguez sa Pirmi, nakatutok sa asintado sa radyo.

0: Navarreta, hali sa Casa Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Casa Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalam live via Casa Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casarecouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos na personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Casa Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prizes ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office kan Casa Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
1: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
2: Oras na ngunyan na mga tugang alas 6.32 nin pag-aaga. An oras na nin, dira po sa tuya kang SNG Hardware Plus. Sa maabot pong July, dekaw malingaw mga tugang, sa SNG Hardware Plus, magkakaigwa po kang sendang anniversary celebration. Sa July 8, 2026, magkakaigwa si daning free gift para sa first 100 customers. And month of July, magkakaigwa po si daning anniversary sale up to 40% off on selected items. Kaya sa inpa kita, SNJ Hardware Plus na kita mga tugang. Diyan po sa tungod kan Shell Station, Barangay Concepcion, Pequeña, haranilan po sa May Holy Rosary Major Seminary. Mahiwaso ng parking space, makang problema po ta aircon ang store dahil kamo may initan, may elevator para si mga gustong magsakat sa second floor, sa mga person with disabilities, sa mga senior citizen, pwedeng-pwede na po. Kaya makitang problema dahil kamo mapapagal. Diyan na po kita, mga tugang, may mga staff na ready pong mag-assist sa Indo. Halat na kita ni popstar Sophia Poon. An oras na ni daraman po sa tuya mga tugang kang Atlantic Bakery. Ang Atlantic Bakery mga tugang sisintang taon na po. Sisintang taon na po sinda ngunya na taon, kaya kumo nagse-celebrate po sida kan sa indang 60 years na existence di sa Naga City. Igwana po kamo sa kada pagbakal po ning tinapay, worth 60 pesos, may raffle ticket na kamo and may chance na kamo manggana ning mga bagong gadget, asin man na mga branyong motorsiklo.
1: Asintado sa Ace 30. Asintado sa Ace 30. Arangkada kan mga pinakamainit na bareta nasyonal, international, sports, as in entertainment. Asintado sa Ace 30. Headlines kan mga pinakabagong bareta lokal, as in

0: inaabangan na ano ang latest Marites.
1: Gabos ini sa Asintado sa East Trenda.
2: Diyos maray na aga mga tugang, ako po ang sa lulingkod si Joe Sabal. Mag-iribanan po kita sa tuwing programa. Ngunyang pong aldaw na Lunes, June 8.
1: Asintado sa East Trenda. Asintado sa East Trenda.
2: Uyang una po ang mga nagbabagang mga bareta sa kamugtakan kan panahon. Aramon tango na ang sa tuya pong weather update. Sa paagi po yan kan DOST Pag-asa sa siyudad kan Legazpi. Yaon sa linya ngunyan si Ariel Samudio, ang baretang ini sa panahon darapon ni sa tuya kanaga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service. Asin darapo sa tuya kan LTO Pamplona.
1: Asintado Weather Update.
2: Ariel, ano ang kamugtakan kan sa tuyang panahon ngunyan? Good morning!
3: Okay na, ano po. Southwest monsoon o duro sa bagat ang nakaka-apekto duman sa sulno pa na parte ng Northern and Central Luzon. Hindi sa kabikulan sa magkapo nilalauman ng bahagya hanggang sa mapanganuro na kalangitan, may tsansanin mga pulupulong pagkuran o pagkikinat pagdaguldol. Dahil man sa mga localized thunderstorms. Maluya hanggang sa katamtama na duros na halos sa timog sirangan hanggang sa timog sulupan ang mamamatian na may banayad hanggang sa katamtama na pag-alang kan kadagatan. Ang temperatura sa magkapon nilalauman po ang 26 hanggang 34 ang taskang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5.17 in aga, masulup at yan alas 6.10 min hapon. Maludibi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio.
2: Salamat sa imo, Ariel. Makatugang ang masunod ng mga bareta, darapo ni Stoya kan GLE Driving Academy, asiman po kang Win-Win Hotel and Resort. Siniguro ni Senate Pro Tempore, asiman Acting Senate President Win Gatchalian, na dai maabala ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa tahaw kan kontrobersiya sa Senado, ulit padagos pang nakikipagtusayan ay ang minoriya sa panginot ni Senate President Alan Peter Cayetano na pig-aako pagraray na siya ang legit na Senate President. Sinabi ni Senate Pro Tempore Sir Win Gatchalian, siniguro niya sa House Leadership na dai maabala ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ninuli ta ini sarong constitutional mandate. Nagahalat naman daa ang Kongreso, partikular ang prosecution na panel sa anuman na abiso kan Senado para sa pagpupuon kang impeachment trial. Sinabi ni Deputy Speaker Paulo Ortega na nag-aasa sinda na ang nangyaring problema ngayon sa Senado dai magiging dalan para man maabala ang pagdangog kang reklamo laman sa Vice Presidente ng Pilipinas. Pinadangugan ni Senador Pampilo Lacson si Senate President Alan Peter Cayetano na mag-Facebook Live na lang ini. Iyan pagkatapos na liwat na naman na mag-Facebook Live kang nakaaging Domingo o Domingo kasudma, June 7. Asin man sa sayang post sa X, sinabi ni Lacson na kung maluya ang law, asin man ang katotohanan, mag-Facebook Live ka na lang. Question man ni Lacson kung ano talaga ang paninindugan ni Cayetano. Kung dai kani binibisto ang bagong liderato kan Senado ngunyan. Samantalang binibisto na kan Executive Department, House of Representatives, Integrated Bar of the Philippines, mga law deans, mga law professor, asiman mga dating Senate President bilang pagbibisto na legit o valid ang nangyaring pag-revive na ning liderato duman sa Senado. Solamente daang si Cayetano, saka ang mga suportadores kani. Asin man ang mga suportadores ni Duterte ang dai nagbibisto sa bagong liderato ngunyan. Sinabi pa ni Lacson na mayo ng ginibo si Cayetano kundi magpara Facebook Live. Ang sabi ni Lacson na initanganing subuot makapagparibong pa. Asin mas lalo pa subuot na makagulo kan sitwasyon. Sinabi pa ni Lacson na mayo ning basihan ang akusasyon ni Cayetano na nakikipagsabwatan ang Senado sa Malacañang. Kasunod ini kang investigasyon sa flood control scam, sinabi ni Lacson na pinagtibay kang ombudsman at siman kang sandigan bayan ang si mga sinasabing nadiskubre kang Senate Blue Ribbon Committee. Inaabangan na ngunyan na aldaw ang gigibuon na hearing kang Senate Blue Ribbon Committee na pinamamayuhan ngunyan ni Senador Erwin Tulpo. Binibistuman kang House Leadership ang pagiging chairman ngunyan ni Tulpo kang Senate Blue Ribbon Committee para man sa investigasyon kang flood control scam. Mientras tanto, inaasahan na maaaparisir ngunyan aldaw ang 18 mga datidaang mga Marines. Tanganing mag-atubang sa Tulfo Senate Blue Ribbon hearing ngunyan aldaw. Matatandaan na ang Cayetano Black nagkundusirman kan sa idang flood control hearing kang nakaaging aldaw maski dai kurumpleto ang staff sa Senado. Pinagmandahan na po ni Presidente Bongbong Marcos ang Department of Migrant Workers na asikasuhon ang tulong mga Pinoy na nagkarulugadan sa drone strike duman sa aeropuerto sa Kuwait. Ang direktiba, iyan pagkatapos na kumpirmaron ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na mayo ning binawayan ni buhay na Pinoy duman sa drone strike sa aeropuerto kan Kuwait. Sigon kay Kakdak, nagsapo lang daanin mga lugad sa indang mga kublit asin man sa mga braso asin kay puan lang tahion huli man kan minor na tama pagkatapos kan na nasabit ng drone strike. Sinabi ni Presidente Bongbong Marcos na itao da akang gobyerno ang gabus na kaipuan na tabang para sa mga Pinoy na apektado kan strike. Tabang sa mga biktima kan iba-ibang kalamagidad ang dapat subuot na tawaning aksyon asiman tawaning agaran na atensyon sigon kay Senador Bunggo. Bawat minuto daang nauubos ang paghalat kan tabang, lalong nagdadagdag ang pagsakit kan mga biktima kan kalamidad. Ini dahilan kan padagos na pangapudan ni Senador Bunggo. Para sa mas sa agarang simbag sa pangangaipo kan mga ibakwis at si mga biktima kan kalamidad, mayong sinayang na oras ang senador na nagpasiring ini sa lugar kang kalamidad na kunsain halos sa kada lakaw naghahatod ning tabang. Inaaram mismo kan senador kung ano ang pangangaipo kan mga apektado na mga Pilipino sa tao ini kan nagtitinding politika asiman pagkakabaranga duman sa Senado. Sila bipanigo na dai makakaulang ang nasabit ng pagkakabaranga tanganing dai kanitutukan ang pagtrabaho asin makabalik sa normal ang pabuhay kan mga Pilipinong apektado kan kalamidad. Sa sayang pagbisita duman sa ground zero na nangyari sa nangyaring sulo sa Pasay City kan nakaaging aldaw, sinabi nigo na nakikisumaro siya sa mga biktima kan kalamidad na talagang nangaipo ni mas dakol na ayuda kan na gobyerno kaysa subot tawan ng atensyon an politika. Uya ang pahayag kan senador.

0: Sana po'y magkaisa ang ating mga leader matapos na itong gulo, dahil bawat gulo, bawat away sa politika sa isang araw ang nasa sakripisyo ang mga kababayan nating mahihirap. Sana po'y magkaisa ang ating mga leader matapos na itong gulo, dahil bawat gulo, bawat away sa politika sa isang araw ang nasa sakripisyo ang mga kababayan nating mahihirap. Sana po'y magkaisa ang ating mga leader matapos na itong gulo, dahil bawat gulo, bawat away sa politika.
1: Mga tugang, ang mga baretang sendong na hinanyog, dara po yan sa Toyakan GLE Driving Academy. Mga tugang, si mga daipa po nag-drive, asin ma pa po ni mga lisensya sa pagmamaneho, dapat igwapo kita ng driver's license, maging non-professional o professional driver's license. Kay puhanta po ini, dahil pwedeng magmaneho na mayo kita ng lisensya. Bago kita magkaigwa ng lisensya, mga tugang, kay puhanta po mag-agi ning inaapod na kay puhan po mag-agi kita, mga tugang, sa theoretical course asin man sa actual driving course, practical driving course. Iyan kaya pong itao sa tuya kan GLE Driving Academy. Enroll na kamo, may mga professional silang mga driving instructor na siguradong matutugduan kita kan tama o itong inaapod na defensive driving. GLE Driving Academy, yan po yan dyan sa compound kang LTO Pamplona. May branch man po digdi sa Paniban, sa tungod lang po kang Cucina Conchita. Naraman ini sa tuya kan Win-Win Hotel and Resort, ang dakulang resort dyan po sa Banuan kan Pamplona. Igwa ka taning dakulang pagtitripon, gusto ta bakong pikete o periot. Maiwas ang parking space, maigwa po ning mga rooms para po sa mga gustong mag-overnight. Igwa po ning duwang dakulao na swimming pool asin may halangkaw pong slide para sa tuyang mga kaakian. Mga wedding reception, birthday party, reunion, assembly, asin kung ano-ano pang darakulang pagtitripon, bagay na bagay po dyan sa Win-Win Hotel and Resort. Pakilike asin man, pakifollow ang sa Facebook page para sa indong inquiries asin man bookings. Nasa compound po ini kang LTO Pamplona, Barangay de Rosario, Pamplona, Camsur. Aradyan, prarangkahan.
2: Radyo Guapito.
3: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
4: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
3: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
4: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
3: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
4: Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
5: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kang Grand Master Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grand Master Mall ka na.
1: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
2: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.

0: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras sa ngunyan na mga tugang, sakto na pong alas 6.51 ng pag-aaga. Mga tugang, an oras na ni Dara po sa Toyakan Bicol Access Health Centrum. Sa Bicol Access Health Centrum, mga tugang, eye center, mapapangatamanan po ang sa tuyang mata. Malabo na ba ang paningin na para bang may hamog o alapaap sa ating mata? Madali ka bang masilaw, lalo na sa gabi? Posible pong katarata na yan. Tunay na maraming libreng operasyon, pero tandaan po natin na ang ating mga mata ay hindi dapat tinitipid. Sa Bicol Access Health Centrum Eye Center, priority namin ang kaligtasan, kalidad at malinaw na resulta gamit po ang modern technology at detalyadong pag-evaluate sa mata. Sinisiguro po namin na tama ang gamutan para sa bawat pasyente. Mag-pre-cataract screening na sa Access Health Eye Center. Ito ay matatagpuan sa ground floor ng Bicol Access Health Centrum, Naga City. Bukas sila mula Lunes hanggang Sabado 8 a.m. to 5 p.m. Nandito po ang aming mga espesyalista na si Dr. Lee Thomas Tan, Dr. Maria Clarissa Tan, Dr. Philippa Acevedo II, at Dr. Mark Linos Meneses. Pwede rin kayong tumawag sa General Reception Number 0968-855-2457 para sa inyong appointment o inquiries. Kaya para po sa ating mata, Bicol Access Health Centrum Eye Center na.
2: Balansyadong pagtukar kan mga kontrobersyal na mga bareta asin issue kanal daw na mayong pinapaurog kundi ang katotohanan, bullseye ang mga pasaway. Asin inuumaw ang mga maray. Kuya ang veteranong komentarista sa radyo, si Joe Usabal. Sa asintado sa radyo.

0: Diyos maray na aga, mga tugang. Ako po ang Sedul Lingkod, si Joe Osabal. Magiribanan po kita sa satuyang alipot na programa. Sagod kitang alas 7. Mga tugang, sagod ko niyan, mayo po ning official na statement na niluluwas sa media. Ito pong may letterhead. Maging sa senda pong Facebook page ang Governor Mariano Villafuerte Community College. Lalong-lalo na po ang sendang administrator na si Mrs. Maricel Piñero, o Maricel Piñero. Manunugod po sa kontrobersiya sa suspension o pag-suspend or pag-reschedule kan graduation kan mga graduating student sa Governor Mariano Villafuerte Community College diyan po sa Barangay Putot sa Banuan kan Libanan. Ang pinagngangalas ko lang, mga tugang, iyuta no ta may fear maging sa mga magurang asin sa mga estudyante kan Governor Mariano Villafuerte Community College igwaning takot na mag-express kan sa inda pong nasa sa buot. Kung taano, takaipuan pong i-reschedule ang graduation. Ang graduation po kan dapat kan June 4 and 5. Alagad, pirang oras bago po gibuon si graduation, alas 6 ng banggi kan June 3 nag-announce kang pag-reschedule, pag-postpone kaniyo pong supposed to be graduation kang mga estudyante dyan po sa GMBCC o Governor Mariano Villafuerte Community College. Na ang commencement speaker, iyo po si Gobernador L. Ray Villafuerte Jr. Ang di ko masabutan, ano ta may fear, may takot. May takot sa administrasyon kan iskwilahan, maging po sa mga estudyante asin sa mga magurang. Mayong magurang na nagkukusugbuot na maglantad, although kan nakaagi pong Sabado sa programa pong double target ni Melvin sa kani Roy. May saro pong nagpa-interview a certain Phoebe, pero alias lang po ito, and duman pig-mention niya si mga pangyayari. Si pag-question niya asin kan ibang mga magurang. Alagad, ang pignangalas mi, taano ta may takot? Kisay takot ang management kang Governor Mariano Villafuerte Community College, si Administrator Maricel Piñero. Kisay takot ang mga magurang, taano ta may fear ang mga estudyante na mag-express kan sa indang boses. Taday po kaako-ako ang sinasabing rason na raot daa ang aircon kan gymnasium kang school. Kaya pigpo-postpone sa June 26 ang sa indang graduation. An makatretreste na bago nag-announce ang management kan school, dai nagpaapod ning consultative meeting si Mrs. Piñero, ang management. Nagpaapod po ning meeting, kinaagahan na katong graduation day na. Ang sinasabi pong rason, raot ang aircon, imposible. Hilingan nindo, ang aircon kang Governor Mariano Villafuerte Community College, 10. Imposible na ang 10 aircon, inipong tanner aircon na inaapod, yan po, garo itong garo baga mga aparador, ang apod pa nan stunner aircon, air conditioning. 10 ang naka-install sa Governor Mariano Villaforte College, a community college. Gusto ba nindang sabihon, sarabay nagkararaot si 10 Tanner aircon? Tadain na po idadagos, dai maidadagos ang graduation kanakaaging June 4. Dai po kaya acceptable, as in makaduda, ang sinasabing raot ang aircon, ta imposible sarabay nagkararaot si 10 Tanner aircon. O kamong mga engineer, mga electrical engineer, sa iling daw nindo, acceptable na sabay nagkararaot si 10 Tanner aircon, mga tugang, taday idadagos. Ano man ang gadna talaga ang tunay na rason? Iyo ini ang hinahanap ta po sa administrator kan school. Hanggat mo niyan, pighihiling niya mo ang sa inda pong Facebook page kung igwa sinda ning bagong announcement. Tamay takot na magpabidbid. May takot na maglantad. May takot na magsabi ano talaga ang rason ta pig-postpone ang graduation hours before. Ha? Ang graduation po is June 4. In-announce ang postponement alas 6 ning banggi kang management kang school. Sinaka-post pati sa Facebook, mayo po ning letterhead, mayo po ni nakapirma, basta ang nakalaag lang is the management. O ngunyan, ang hapot, taano ta may fear? Kisay po kamo takot? Ano tatarakot kamo? Anong kinakatakutan nindo? Kisisay po ang pigtatakutan nindo? Para po magibon ng graduation, maesplikar, ini po ang magabat na rason taano ta pigpo-postpone mi ang graduation instead of June 4, gigibo na po ini June 26. Isip-isipon mo, naka-ready na ang gabos, may stage na, may decoration na, si mga magurang, naka-ready na, naka-pralansya na, naka-paribad na si mga ina, naka-pacutics na, naka-ready na, naka-plansya na gabos, naka-buno na ning urig, naka-ready na ng panghanda, dai idinagos. Imagine kung kamo po ang nasa kamugtakan kan mga magurang, asin kan mga estudyante ini, taaram tamang po baga ang grabbing excitement once in a lifetime na mag-graduate ka. Asin ang malala digdi si mga magurang na nagpuruli haling abroad para po maging witness kang pag-graduate kan sa indang aki. O ka nakaaging sabi do, sabi po dito ni Ma'am Feby, itong nagpa-interview, may madumanda ang mga taga-Capitol tanganing magpaliwanag. Taano ta taga-Capitol ang mapaliwanag? Taano ta taga-Capitolyo ang mapaliwanag? Ano ta ba ko si Mrs. Piñero ang administrator kang school? Ano ba ang talagang magabat na rason tapig postpone nindo hours before the graduation? Although may mga nadadangog na kita na sinasabing rason, kaya lang mayo po ni nagko-confirm. So mayo kita ning mabasehan kaning sinasabing reason taano po ta pig-postpone. Ini-iri-iristorya. Ang pingangalas ko lang kung taano po ta may fear sa mga sa administration kan Governor Mariano Villaforte Community College. Taano ta may takot kamo? Sisay po ang kinakatakutan nindo. May nag-order ba sa indo na i-postpone ang graduation? Nadai nindo marirefuse? May tao ba na very powerful person ang nag-order sa indo. Hilingan nindo, yan o. Yan po na sa Facebook Live me, sa YouTube. Si mga nagdadalan po, o yan o. Fifth commencement exercises. Ang guest of honor, mga commencement speaker, si Governor Luis Raymond Villafuerte. Si Saipayansaro, Miss Karen Iñigo, and Mr. Alvin Seriola. Ang theme, Class of 2026, Values-Driven Workforce, Digitally Inclined Lifelong Learners. Oh, ang petsa po is June 4, 2026 sa Governor Mariano Villafuerte Community College. Ini ang kadaradakulang kahaputan. Ano tamay takot sa administrasyon? Ano tapati ang mga magurang, asin ang mga estudyante, tarakot na magtaram? Taano ta pinapaagi sa social media? Taano ta kaipuhan gumamit ng mga dummy account, asin magtago sa mga aliases para po maibulalas, ma-i-express ninda ang grabing frustration? Taano? Taano ta kaipuhan may takot? Pwede bang arog na sa nakita ka ni Pirmi? May takot. Ano ta kaipuhan igwaning takot ang pagkundusir ning graduation kang mga estudyante kang Governor Mariano Villafuerte Community College? Mrs. Piñero, ma'am, mga teacher sa eskwelahan na yan, nagtutukdo ka mo ning honesty, nagtutukdo ka mo ning values, nagtutukdo ka mo ning good character, nagtutukdo ka mo na dapat igwaning justice. Why? Taano, tadainin do tawan ng justice. Ining grabing frustration kan mga parents sa sinman kan mga estudyante sa sainda pong graduation. Napirang oras inannounce ni do ning postponement. Ano ang maitutukdo nindo kani sa mga estudyante? Maray ining mga mag-graduate na. O ining mga tuturok doan pa nindo. Bakong maray ang pigpapahiling po nindo, pigpapasunod nindo sa mga estudyante. May takot. Ano ang tinakatakutan? Sisay ang tinatakutan. Taano ta kaipuhan ipostpone pirang oras bago ang graduation kang Governor Mariano Villafuerte Community College. Kisay ka mo takot, sisay ang tinatakutan nindo.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
2: Radyo Guapito.
3: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
4: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
3: Mas malinaw na ba kahit gabi?
4: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
3: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Enroll now at Naga Parochial School. We offer free tuition fee for senior high school students and discounted tuition fees for incoming preschool, grade 1 and grade 7 students. Here, quality education is guaranteed through our solid Catholic formation, dynamic and strengthened academic curriculum, community engagement, and special programs in music and sports. We also welcome learners with special needs through our Special Needs Education Program for students with autism, cerebral palsy, Down syndrome, intellectual disability, and learning disability. Experience a holistic education like no other here at Naga Parochial School. We don't just learn, we lead. Be a leader. Be a parochialite. Enroll now!

0: Health tips ngayong tag-init. Maggamit ni Double Shirt Technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur. Nahihinga nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia. Ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Oras sa ngunyan na mga tugang. Alas 7:09 na po ni pag-aaga ang oras pong ini. Dara po sa tuya kan Red Horse Beer, ang shot ng tropa. Red Horse Beer, kasangga mo sa relax sarap.
2: Kasangga mo sa relax sarap, Red Horse Beer. Relax sarap na, drink responsibly.
1: Daraman po ini sa tuya kan BMEG Feeds.
3: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
1: Mga tugang, haloy na pong katabang kan mga Bicolano. Ang BMEG Feeds sa pagpapadakula ka sa tuwing atama na origa si man mga manok. Kaya kung kita po may planong magpigiri sa kamagpoultry, dapat naka-BMEG Feeds po kita. Sa BMEG Feeds, bilis laki. Bilis ang kita.
4: Tuya na ang nagbabagang mga bareta kanal daw. Mga pangyayari sa nakalipas na oras. Asin mga headlines na mangyayari pa sa nangunyan. Kaibahan ang batikan na parabareta sa radyo. Si Joe Usaban. Sa Asintado, Bareta alas 7.
1: Diyos maray na aga mga tugang, ako po ang sa lilingkod, si Joe Sabal. Mag-iribanan kita sa tuyang programa. Ini an Asintado Bareta alas 7. Mga tugang, aldaw na Lunes, petsa 8 kan na bulan na June. Ini po an Asintado Bareta alas 7. Sa headlines kan mga bareta, ribu-ribong mga estudyante. Balik eskwela na ngunyan sa Naga sin sa Camarines Sur sa enot na burukasan ng eskwela ngunyan na school year. Lokal na gobyerno kanaga maimponir daan ng upland disiplina sa traffic, sa sidewalk, cleanliness, basura, asin iba pa. Mayor Lenny Robredo, habong ipasunod ang suspensyon kay Kapitan Francis Juan Francis Mendoza kan Concepcion Pequeña, sabi kan mga nagreklamong mga miyembro kan Lupon. Asintado, asintado. Robredo nagahanap ning mga kadahilanan. Asintado. Sa iba pang headlines kan sa tuyang mga bareta, Department of Agriculture sa Camarines Sur, papanindugan, tama ang sa indang itinaong kloa, asin na mas pusog o mas dapat biston legal ang Certificate and Land Ownership Award kan mga residente duman sa Salvacion asin man San Ramon, Pamplona. DENR, makondusir po ning sa indang survey, tanganing hilingon kung pirama na ganang ektaryang timberland ang napatituluhan kan Wanderlust kan pamilyang Villapuerte. DNR, magibo po ning scooping sa nasa 200 hectares na daga na pinag-expropriate kan Kapitolyo Provincial na bubugtakan kan Camsur Uptown, kabali po ang golf course. Saro na naman ang persona sa Naga, dakop sa drug bypass operation. Bagong city director ka Naga, matukaw na ngunyan.
5: Asintado, asintado. Headlines.
1: Sarong Commander kan NPA, kabali po sa binawa niyang buhay sa nangyaring bakbakan kan Army Asiman NPA duman sa Goa.
5: Asintado, asintado.
1: Sa sports, Alex Yala na ibulsa ani kaduwang corona sa WTA. Iyan po sa Birmingham Open.
5: Asintado, asintado. Headline.
1: Ang headlines kan mga bareta, dara po yan sa tuya kang Essinger Hardware Plus. Mga tugang, Essinger Hardware Plus, sa maabot pong July, ang Essinger Hardware Plus magkakaigwa po ng anniversary celebration. Sa July 8, magkakaigwa ng free gift para sa first 100 customers. Asiman sa month of July, magkakaigwa sila ng anniversary sale up to 40% off on selected items. Daraman po ini sa tuya mga tugang kan Atlantic Bakery, nagsiselebrate kan sa indang ikasisentang taon na anniversary. Kaya sa kada pagbakal po ni tinapay worth 60 pesos, automatic may raffle ticket ka na po na may chance kang manggana ning brandyong gadget, asin man brandyong motorsiklo.

0: Tano Barreta Alas 7. An eno tarangkada kan sa tuyang mga bareta, mga tugang, dara po sa tuya kan Best Cafe Day. Every day with Best Cafe. Sa detalyas kan sa tuyang mga bareta, ngunyan sa lado lokal. Balik eskwela na po ang ribu-ribong mga estudyante sa maliba-ibang mga eskwelahan sa Raga asin sa probinsya kan Camarines Sur, particular si mga yaon sa public school. Nigdi sa Raga, sinabi ni Superintendent Susan Culiano na nakatabang na maray ang kooperasyon kan mga magurang para man sa Brigada Eskwela para i-ready ang mga eskwelahan sa Raga para sa pagbubukas kunyan. Inaasahan man ang pagpiot na naman kan nabulos kan trapiko sa Raga, alagad siniguro ni Executive Director Rene Gumba kang Public Safety Office na igwaning bastanting mga public safety officer ang maantabay sa man iba-ibang mga eskwelahan sa balik eskwela ngunyan na aldaw. Kasabay pa ini kang kinumpirmar ni Gumba na nag-order si Mayor Lenny Robredo ning upland disiplina sa mga eskwelahan. Papaharaliun si mga obstruction sa mga eskwelahan, si mga obstruction sa mga sidewalk, pati ang mga illegal parking. Nag-order na ang alkalde kang mas mahigpit na implementasyon kan mga ordinansa sa Raga, partikular ang kalinigan, ang bulus kan trapiko, asin man iba pa. Mayo talaga nin plano si Mayor Lenny Robredo na suspenderon o ipasunod asin sunodon ang naging order kang sangguni ang panlunsod Ganaga na patawan ning sarumbola na suspensyon si Kapitan Francis Mendoza kan Concepcion Pequeña. Iyan pagkatapos na suratan ni Mayor Lenny Robredo si Charles Dadua ang saro sa mga membro kang lupon kan Concepcion Pequeña na nagreklamo laban kay Kapitan na Francis Mendoza na iyo ang naging dalan tanganing patawan po ning sarumbuna na suspension without pay kan Blue Ribbon asiman kan sangguni ang panlunsod ang Kapitan pagkatapos na mapatunayan ini guilty sa kasong simple neglect of duty asin man simple dereliction of duty. O simple grave abuse. Sa surat ni Mayor Lenny Robredo kay Charles Dadua kang Naga City, sinabi kay ni na dai niya ipwedeng i-concur ang rekomendasyon kan sangguni ang panglungsod Ganaga, particular kan Blue Ribbon Committee na pigso-suspindi ang Kapitan. Nagsurat na daan siya, naghagad na siya ng legal opinion sa City Legal Office, asin naghagad man daan siya ng legal opinion sa DILG. Kung kaya, ibinalik niya sa sangguni ang panglungsod kang siyudad Ganaga, ninulita habong i-concur ni Robredo ang naging desisyon kan sangguni ang panlungsod. Matatandaan ang komite ni Councilor Oying Rosales pig patawan ning sarumbuna na suspension si Mendoza pagkatapos na mapatunayan guilty ini sa simple dereliction of duty asin man si simple grave abuse. Alagad si Robredo habo pong i-concur o habong i-implement ang nasabit ng desisyon kan sangguni ang panlunsod. Ninulit na may legal opinion mandaa siyang nakwa sa sayang legal officer na si Attorney Angel o Angel Ojastro asin man DILG Saraga. Kung kaya ibinalik niya ini sa sangguni ang panlunsod. Mga tugang mapuunakan sa iyang tour of duty bilang acting city director o officer in charge Kanaga PNP si Police Colonel Rizalde Caballero na iyo ang nag-revive bilang city director Kanaga pagkatapos na i-relieve na sa Naga City PNP si Police Colonel Gilbert Pariñas. Si Caballero nagkaigwa naman ng instruction via Zoom sa mga haralangkaw na pisal kan PNP Naga. Inaasahan ngunya na daw sa flag raising ceremony si Caballero maapir na sa flag raising ceremony kan PNP Naga. Saron na naman ang persona sa Naga ang dakop sa Ginibo pong bypass operation. 955 Nimbanggi sa Suna 5, Sitio Matiway, Barangay San Felipe. Kan magkondeser po ni operasyon ang mga pulis. Station 3 na nagresulta sa pagkakadakop kan suspect na si alias JR, 23 anyos, residente kan Suna 5, Barangay Kararayan. Kang inikapkapan na nakuanan po inining apat na transparent plastic sachet na may laog po ning shabu. Mientras tanto, sarong commander kang NPA ang binawayan ng buhay sa Ginibong bakbakan. Entry kan na Philippine Army asinman kan PNP o kang AFP sa sendang Ginibong Joint Security Combat Operation alas 5:10 ning aga kang nakaagi pong Hunyo 6 sa Barangay Cagaycay, Goa. Sa report, dosing armadong rebelde ang nakasagupa kan 83rd Infantry Battalion kan AFP asinman PNP unit sa eraram kansa ng joint operation. Nagdurar po ning 15 minutos ang ribayan ning putok asin duwang rebelde ang binawayan ning buhay. Sa Ginibong operasyon, na recover kan mga otoridad ang sarong M16 rifle saka sarong Galil rifle asin mayo man pong nalugadan o na o nalugadan o bagaman na binawa ni buhay sa lado ka ng mga nasa gobyerno. Kinumpirmarman ka na AFP na saro sa mga nagadan, commander po kang NPA. Sa iba pang detalyas kansutuyang mga nagbabagang mga bareta, pinanindugan ni Attorney Ramon Cabañas ang legal kang Department of Grand Reform sa Camarinesur na tama asin mas pusog, mas dapat tubunan ang Certificate of Land Ownership Award o CLOA title kan mga beneficiary kan DAR sa Ginibong konsultasyon kang opisina ni Congressman Arnie Puentebella kan nakaaging Sabado dumampo sa Siruma. Matatandaan na sarong pag-aarampangan ang Ginibo sa panginot ni Congressman Arnie Puentebella, yaon ang mga taga-DAR, taga-DNR, asin iba pang mga government agencies, kabali po ang Register of Deeds. Tanganing i-update ang mga taga-San Basyon asin man na San Ramon Siruma, manunungod sa indang daga na pigpatituluhan kang Wanderlust Land Development Corporation na pagrurugaring kan pamilya ni Gobernador L. Ray Villaforte Jr. Sa pagtaram ni Attorney Ramon Cabañas, kinumpirmar kani na ang sa indang pinag-isyong kluwa mas pusog, mas halangkaw ang value kumpara sa titulo na kapot kang Wanderlust Land Development Corporation. Dain naman, pigya detali pa ni Cabañas asin man kan mga taga-DAR, ani ba pang mga legal na basihan ninda, ninulit hahalaton ninda ang formal na investigasyon duman sa House of Representatives. Uya po si naging parte kan pahayag ni Cabañas.
1: Naluwas sa kuyang pag-adal na nagluluwas mas superior ang sa tuwing titulo. Uya po. Dahil ako mataon ng detalyingon yan, kaya po kayang urulin na yan pang usgado. Pero klarado sa samuyang paninindugan na ilalaban niyan sa muyang mga kluwa. Sa ngunyan po, takot ako may mga kluwa, araw kami kahapon sa kasubago kay Congressman Puentebella, ano po daang kluwa ta may sirbi pa. Natural, igwa po yan na sirbi. Dapat nang magirunduman ang kluwang iyan, apira sa mama na irregularidad sa pag-iisok kayan, nakarehistro po yan sa ROD, Register of Deeds. Ang abot po kayang Torrens title. Kaya bilang isang Torrens title, yan po dapat igalang. Igalang kan mga taong nagki-claim kan na ownership, dapat mag-agi sa korte. Kaya kung kamo, taigwa ka mong mga kabot-kabot na titulo dyan, Di man pa kung mapapahali. Di ka magtubod kang mga haka-haka na kamo ngayon pinapahali na. Mayo po pwedeng magpahali sa Indo. Ang pwede sila magpahali sa ito, kurte, husgado. Sa ngunyan, mayo ako na mamonitor na sa wrong kasuman na pinag-file laban sa Indo, rason para kamo mapahali. At any rate, kung ikaw po mag-lansar ng kasong legal laban sa Indo, mandato po kan sa mo yung opisina na kamo dipinsahan. Pero sa mga panahon na ako nagtataram, mayo pong nagpapahali pa ni anuman na kaso laban sa Indo. On the contrary, ang namomonitor ko nag-file ng kaso duman, kamo mismo, sa paagikan sa itong mga volunteer lawyers, nag-file kamo duman ng kaso sa mayang opisina. Yan pong kaso ngayon.
0: Mientras tanto, kinumpirmar man kang DNR na malansar si Daning Sorby, tanganing hilingon kung pira talagang hiwas na hektarya kansa indang timberland ang nasakop kang Wanderlust Land Development Corporation na pagrurugaring kang pamilyang Villafuerte. Uyaman ang pahayag kang DNR.
2: Ang mga manihamyento sa DAR, saro man lang po na kabilugan ka ini. Protektaran ang satuyang mga agrarian reform beneficiaries. Duman sa tataramo na yun, kami po minahiro, minapalaog sa mga pag-aksyon base duman. Sa ngunyan, pigtatapos mi po, pigpapakaray ang samuyang sumadang report para itao sa samuyang mga lideres buda ining report na iniman ang isusumitir mi duman sa Congress kung ano ang sitwasyon, ano ang nahilimingo niyan sa field. So, para po mas malinaw ini, samuya duman sa...
0: Mga tugang kinumpirmar man ni Congressman Arnie Puentebella na sa August, madadagos na ang gigibon na investigasyon kan Kongreso. Digdi po sa akusasyon kung paano napatituluhan kang Wanderlust Land Development Corporation ang lampas 1,000 kadadagaan na pagrurugaring na kang DAR, asin man kan DNR, asin man ang porsyon yaon pa sa kadagatan. Mientras tanto, kinumpirmar man ni Congressman na Nelson Legacion kan ikatulong distrito kan Camarines Sur na makondeser po ning scoping ang DNR sa lampas 200 hektaryang daga na pinag-expropriate kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur tabubugtakan nila kan sa indang Camsur Uptown asin man kan sa indang Gold Course. Sa post ni Congressman Nelson Legacion, pitsado June 16, gigibuhon ang scooping, inipong scooping sa layman's na pagtaram, inipong scooping ang gustong sabihon, inipo ang paagi kan gobyerno tanganing ipaaram sa publiko, partikular sa mga apektado kung ano ang gigribuhon. Ang scooping, ginigibo po yan sa public consultation. Scoping or public consultation, tanganing determinaran kung igwaning kontra sa sarong programa kang gobyerno arog kan pagatugdok kang Camsur Uptown ni Gobernador Elrey Villafuerte Jr. na may apektadong mga residentes. December 16 po yan, ang petsa po, June 16 as in ang venue. Base po sa nahiling niya to, dyan gigibon sa Kapuerte Sports Complex. Alagad may mga lakdang na idakit o ibalyo ang venue duman sa sarong neutral na venue. O yan po, notice of public.

0: ni po sa anum na mga panamnon, arugan, kalunggay, guyabano, mangustin, agaricus, mushroom, barley grass, stevia. Ini po clinically proven na nagtatabang para i-manage ang kondisyon kan sa tuyang mga hawak, arog kang hypertension, diabetes, cancer, liver, kidney problem, asiman heart disease, high cholesterol, asindakol pang iba. Tandaan po ini, mga tugang FDA approved, awarded best organic coffee, as in 2019 Golden Globe Award, awardee. Kaya kung makapikit kita, dumang kita sa Herbal Coffee, as in ang pinaka the best, iyo po ang best kape. Best Kape Day, every day with Best Kape. Oras ko niyan, mga tugang, alas 7.31, dara po yan sa tuya ka napper. Napper, mababakalan ta po kang glucometer. Ang glucometer, ini po ang nagme-measure kan sa tuya pong blood sugar, asiman na blood glucose. Tanganing ma-monitor ta asiman masiguro na dahi kita magkaka-diabetes o dahi halangkawan sa tuya yung sugar, glucometer na kita. Diyan ta po yung mga bakal sa Napper Pharmacy. Asin man mga branded, asin man mga generics na mga bulong. Tandaan ta po mga tugang, ang Napper tuluan mga branches kani diyan po sa tumangan kan bagong entrance sa ka-exigate kan BMC at tumangan kan Super Metro Gisano sa Panganiban Drive, Naga City, asin sa tumangan po kang Bangko Sentral ng Pilipinas, Diversion Road, Naga City. Sa diri po yan asin pinamalaan ni Dr. Ryan Bastariche. Aradyan! Pinakamodernong city scan. Yaon sa Naga, asin makukuha po ini dyan sa Bicol Access Health Centrum Hospital. Ang tabayanan, ang detalyes.
1: Radyo Guapito. Road Friendly Tips, hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, asin Land Transportation Office. Dai po magmaneho na nasa impluensya nin arak o droga. Delikadong marahay sa pagkontrol kan sa tong bihikulo. Dipisil ang pagmaniobra kan sa tong manipela kung kargado nin agwa di pataranta. Kaya kung may kargang agwa, pagmaneho, palihiso ng una. Don't drink and drive. Ang road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kang Grand Master Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grand Master Mall ka.
1: Celebrating 30 years of impact. Join us as we honor 3 decades of service, compassion, and community at the 30th anniversary of the Francis Padua Papica Foundation in February 2027. For 30 years, FPPFI has worked to uplift lives, provide scholarships, empower communities, and create lasting change. And this milestone is a testament to everyone who has been part of the journey. Come celebrate our legacy. Reflect on our achievements. Look ahead to an even brighter future. Together, we continue the mission. Together, we make a difference.
2: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
3: Yashan Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashan Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
2: Yashan Mall, Yashan Mall.
1: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
0: Oras po niyan, mga tugang, 7:40 na po ni pag-aagang. Oras pong ini, dara sa toya kan 3N Bakery. Kung masiram na siupaw, ang hanap ta 3N Bakery na, mga tugang. Toasted and steamed siupaw, talagang nakatatak yan sa 3N Bakery. Sa mga ngunyan, uso na po ang ano naman, iriskwinahan na naman, pwedeng pambalon ang toasted and steamed siupaw sa mga akita sa iskwilahan. Ang 3N Bakery, lakop na po yan sa Enmana Party kang Naga City, sa Camarines Sur, asiman sa Bicol Region, maging sa ibang party kang Pilipinas. Tandaan po, fresh permi ang sugok. Kung mabakal kita ng tray-tray na sugok, mga tugang, available po yan dyan sa 3N Bakery. May 3N Bakery na, pinakabagong 3N Bakery, dyan po sa Mabulo, sa may kataid lang kang Mabulo Elementary School. Ang masunod na mga bareta, dara po sa tuya kan Bicol Petroleum, authorized reseller kang Shell Fuel sa Bicol Region. Pangunahing tagapamahagi ng dekalidad na produktong petroleum mula sa Shell, ang Bicol Petroleum Distributor. Bicol Petroleum Distributor ay nagsisiguro ng maasahan, ligtas dekalidad na serbisyo para sa bawat motorista sa Rayon Bicol. Sukol asin kalidad, siguradong garantisado. Bicol Petroleum Gas Station, may kabuuang 28 gas station sa buong Bicol Region na matatagpuan sa mga lalawigan ng Camarines Sur, Albay, at Sorsogon. Mga tugang, sa iba pang detalyes kan mga bareta, standby Roy Ranoco. Ginibo na kanakaaging Sabado ang launching kan pinakabago, pinakamoderno, pinaka-high-tech na CT scan digdi sa Naga City na makukuha po sa Bicol Access Health Centrum Hospital. Pinanginutan mismo ini kan sa indang President asin man Chief Executive Officer na si Shobi D. Asin man kan na mga Board of Directors kang nasabit ng hospital digdi sa Naga. Ang pinakabagong CT scan na sa Naga, inipinaglansar kang Bicol Access Health Centrum Hospital, tanganing dai na magpara pa Metro Manila, asin dai na magpara biyahe ning halawig na oras ang dakol na nangaipupo ning CT scan. si Masahiro Wihara, President Asiman Chief Executive Officer Kampoji Film Philippines Incorporated. Iyo po ang supplier ka na nasa bitnang CitySCAN. Nag-announce man si Mr. Everett Uliban sa raw sa mga miyembro kang board kang Bicol Access Health Syndrome Hospital na puon kaso Sabado hanggang katapusan kang June may 20% discount sa mga ma-avail po kan pinakamodernong CT scan sa Naga. Pinag-detali man kakas kang nakaaging Sabado kang saro sa mga supplier ka nasa bitang CT scan kung ano, gura ano ini ka-high-tech. Pinasalamatan ni President Asiman Chief Executive Officer Shobidi ang gabos na nag-aratender mga doktor, asiman mga stakeholder kan Bicol Access Health Syndrome Hospital. Kaya si mga nangangaibo po ning city scan, dahil muna kinakaipuan pang magduman sa harayong lugar, magpa Metro Manila, yaon na po dyan sa Bicol Access Health Syndrome Hospital. Pinakamoderno pong CT scan ngunyan sa Bicol Region. May report kita. Katakot po kan iriskwilahan, balik iskwela ngunyan.
4: Asintado Live Report.
0: Aramon tayong report dyan sa inapod na University Belt kang Naga. Roy, kumusta dyan?
5: Yes, Marger, nakaprepare na ang welcome digdi sa Station 3.
0: Taano tamay welcome?
5: Tanganing ngunyan na ano, ngunyan na talaugan kabus kan mga eskwela. Kun may mga tala pa sa tinampong mga nakaparking, sigurado
0: ang kadaklima we will come dyan mga motor kan mga estudyante.
5: We will come ang kanya na pagka-aldaw.
0: Okay.
5: Alas 5:30 yaon na sa tinampuan mga polis. Bakunita si Police Captain Antonio Buesa. Sir, good morning. Si Sergio sa Asintado Sarat.
0: Good morning, Captain.
6: Good morning, Sir, yes, sir. Joe, and sa mga paradamog po ninyo.
0: Kumusta po ang sitwasyon kang traffic ta dyan sa inaapod na University Belt kang Naga, sir?
6: Yes po. So far po ang traffic po digdiyo along the inaapod na University Belt. So far po, manageable man po. So may dikit lang na segundong rabala, pero stopping ko po ang scheme na ginigibumid.
0: How about, sir, duman sa may, ano yan, sa may Belchort Villanueva Avenue, ini ang saro sa talagang critical na lugar, sir?
6: Yes po, duman po sa Libuton, itong Kamhay Annex. So, kung po kami duman naka-deploy, so ang NCF ka, day pa man siya nagbukas. So, sa June 15 pa at sinda ang opening classes nila.
0: Opo. How about,
6: so, kung po kami duman naka-deploy.
0: Igo pa, sir, itong Minds That Matter.
6: Yes po. So, day pa pa po ito mga bukas. So, next week pa po ito.
0: So, naka-focus muna ka mo digdi sa Kamhay Annex.
6: Kamhay Annex and ini pong, bako man po, gabos pong public na eskwilan po, opo, naka-focus po kami digdi.
0: Okay. So, parang ngunyan, manageable man po ang mga bulos kang traffic ko, sir?
6: Yes po, sir. Ngunyan po, manageable pa. So, digdi po nga ni sa may atubangan kang NCF. So, ini mga wheel club, pinaka-prepare na digdi. Sang mo niyan, mayo pa po kaming na
0: wheel club.
6: So, bako lang po niyo ning sa motorsiklo. So, uga po digdi yung tao ang PSO ning sa mga four wheels. So, bako lang po ang i-issuean meaning digdi yun ning mga wheel club ang motorsiklo. So, uga po digdi yung four wheels.
0: Opo. Sir, ano yan? Sisay ang ano yan? Sisay po ang in charge nito diyan sa pag we will clamp.
6: Digdi po sa moya sa Station 3 po, uga po kami digdi yung mga naninikit na mga personnel, lalong-lalong din sa traffic mga personnel ko. So authorized po sinda mag manikit. So bako lang po yan, may deputized na po kami digdi yung LTO. So pwede po siya matikita ni Dio kang deputize may mga panikit ni pang LTO.
0: Opo, may ano po ang order sa Indo kang City Hall? Sabi talagang magiging istrikto. Sa eraron po kaning inapod na upland disiplina, sir.
6: Yes po, ito pong pag-meeting mo po kang kasuugma ni Kiser Rene. So talagang pinapapukusan po ni Mayor Lenny Lobredo itong upland disiplina po. So bako lang po sa mga bihikulo, lalo na po sa mga pedestrian. So dapat po dumaan po sila magbaba sa designated na loading unloading area po.
0: How about sir mga sidewalk?
6: Yes po, sa sidewalk po magkakaguan po kami mga road clearing kayo dyan na bawal po yan mga nakakasagaba dyan sa mga sidewalk.
0: Opo. Captain Anthony Buesa, sir, nagkaigwa na ka mo ng command conference kan bagong matukaw na OIC City Director ka na ka?
6: Sa ngunyan po, mayo pa po, ngunyan po ang formal turnover na po ninda sa region po.
0: Sa region na po, bako di sa naga?
6: Bako po di sa naga, sa region po ang formal turnover.
0: So si
6: na.
0: City Director, ining bagong City Director, dahil pa siya makaka-opisina ngunyan, tana sa regional office pa siya?
6: Baka po at yan, magkauga po kami ng meeting kasi ngunyan pong alas 9 po ang sendang formal turnover. Okay. So probably po, baka at yan po mga hapon o pag-abot niya ngunyan, baka magkauga po kami ng conference.
0: Thank you, Captain Anthony Buesa, ang Station Commander kan Station 3. Thank you, sir.
6: Thank you po, sir, and thank you sa mga paradago po, sir.
0: Roy?
5: Dapat amay, alas 5 nag-preparar na, ta alas 6 malarga na ang mga mahatod ng estudyante. Grabe traffic, sumago. Ngunyan, kuya na, maray-ray na.
0: Sa hindi sa may
5: MT Villanueva and Palaog, digdi sa may Central 1 and 2. Uh-huh. Tapos digdi sa may Camarines National High School.
0: Dahil pa kayang kasabay ang NCM, saka Minds That Matter.
5: Tapos ining Biscas. So yun ang pinag-aandaman talagang grabe ang pag mga sarong oras sarong oras ka masakripisyo at ang aling makalagbas ka sa sa imong duduman
0: 1 hour.
5: Iyo. So grabe kaya sarabay. Urong na igdi sa may Central 1, sige. Central 2. Talagang sarabay nag ralogan si mga estudyante. Yan ang tuwing impormasyon, Roy Ranoco.
0: Ang baratang iyan ni Roy, dara po yan sa tuwing kan Bicol Smart Save Solar. Para makatipid sa kuryente, magpa-install na kamo ning solar. Kung mapa-install ka mo ng solar, duman po ka mo sa mga accredited kan Department of Energy, iyan po ang Bicol Smart Save Solar. Ang senda po ng mga installer, bako ining basta-basta installer, ha, talagang ini po nag-aradal sa pag-install ning solar. Ano po, bako lang basta mag-install, kundi talagang maray na paka-install. Bicol Smart Save Solar ang senda po ng maasahan sa pagtipid sa kuryente. Mag pre-order na po kamo ning 730 watts bifacial solar panel. Upgraded na po yan sa masalangkaw na power. Ang e-solar 730 watts bifacial double glass panel design pa ini sa maximum performance asiman durability. Si mga interested po, mag-upod lang kamo kay Engineer Harry King Abinido. Ang area manager kan Bicol Smart Save Solar, durability saka ang halawig pong lifespan o ang halawig na nabuhay kan sendo pong mga solar ang ginagarantiya po kan Bicol Smart Save Solar. Magkontak lang po kay Engineer Harry King Abinido sa saya pong cellphone number 0997-688-4865. O kung di man magpa-share ka mo sa senda pong warehouse dyan sa Karoyruyan, Pili, Camarines Sur.

Barretang Sports, ana Barretang Sports na sa tuyo mga tabayanan na darapo ni sa tuyo mga tugang kan Naga College Foundation. The home of the Tigers, the home of the champions.

Baratang Sports, darastoy kang Naga College Foundation. Oy, labo-labo pa po ang enrollment dyan sa Naga College Foundation. Magpa-enroll na, maging pulis. Bastang Criminology Course, NCF, Tatak NCF yan. Sa Baratang Sports, pinatunayan po kang Pinay tennis sensation na si Alex Yala ang sa iyang tibay matapos daugon ang sa iyang double sa partner na si Nicola Barton-Kova kan Czech Republic sa score na 5-7, 6-3, 7-5. Tanganing makuha kani ang kampinato sa WTA 125 Lexus Birmingham Open. Ini ang kahit nuniting kapanganahan ni Yala sa grass court asiman ikaduwang WTA 125 title matapos ang kapanganahan kani duman sa Guadalajara kan September 2025. Bago ang finals, dinaugmunan niya si Rebecca Masarova kang sa semis asiman si Mananchaba Sawangkawi sa quarterfinals asiman si Priscilla Hon asiman Alina Chareva sa nainot ng mga round. Sa final, nagbangon si Yala hali sa first set lost asin nagpahiling matinding composure sa magkadukutan na laban sa third set. Tanganing makuha na kani ang corona sa duwang oras sa siman 37 minutos na bakbakan. Matapos kani, masabak na naman si Yala sa Queen's Club Championship duman sa London bilang qualifier. Mientras tanto, kinumpirmar po ni Mr. Francis Barha ang City Sports Coordinator na may mga mababa ning mga taga Philippine Sports Commission sa Raga. Tanganing ibaba digdi ang inapod na grassroots sa program kang Philippine Sports Commission. May mga libreng clinic nagigibon digdi sa Raga sa mga sa grassroots sa program kang syudad. Nagpasalamat man si Mr. Francis Barha kang Naga City Sports Office, hulita ang Philippine Sports Commission magiging katabang na nila para man sa continuing sports program kan syudad, particular sa grassroots program. An baratang sendong na antabayanan na mga tugang daraman po sa Tuya Kanaga College Foundation, the home of the Tigers, the home of the Champions.

0: Mga katugang, iyon na po yan ang kabilugan kan sa ito yung mga nagbabagang mga bareta. Darabang po yan sa ito kan Grandmaster Mall. Si mga depa po nakakabakal ng mga school supplies. Available po yan sa Grandmaster Mall. Mas barato ang anum na pidaso pong mga school supplies. Considered na po yan na wholesale, kaya barato. Pasya na po kamo sa second floor kan Grandmaster Mall. Yaon po dyan ang Angena na nagbebenta ni mas baratong school supplies. Along J. Hernandez Avenue, Naga City. Sa mga nagkikipit po, ngunyan na panahon, tandaan po nindo mga tugang, turn your gadget into budget. Madyana po sa HJB Phone Shop. Halangkaw po ang kilatis, madaling kaulay, halaba po ang terms, pwedeng i-renew, hababa po ang interest rate. Ang phone shop na may puso. Si mga nagigipit, pwede po nindong i-collateral ang sa inyong mga mobile, as man smartphone, iPad, tablet, DSLR camera, netbook, laptop, appliances, motorsiklo, kotse, as in iba pang mga collateral. May extended months, tangani pong matubos o ma-renew kung kinakaipuhan. Madyana sa HJB Phone Shop. Igwa po silang pitong mga branches sa Kamsur. Ang pinaka-latest, anikapitong branch niya po dyan sa Renacimiento Street, Biaknabato Street, Tabuco, Naga City. Sa likod lang po yan kang BDO Tabuco. Daraman ini sa tuya kan James saka Jameson Marketing, ang dealer po kan Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Genuine Parts sa presyong mas mababa kumpara sa company price. Nagtataba man po sila sa gusto magbukas ning Micro Motor Parts na tindahan. Sinda po matugto as iman mas support sa hindo all the way. Kaya sa inpakita sa pinakanghaloy na motorcycle parts na tindahan since 1972, 50 years na po silang nagsiservice sa motorcycle riding public. Duman na lang po nindo ang silang main office sa Jameson, Tabuco. Kung naubusan po kita ng LPG, Nation Gas ang sa tuyang dumanan. Mag-upod lang kay Kirk sa saya pong cellphone number 0961-42673-0956-015-6800 sa ground floor kan Manta Building nga PNR Road, Tabuco, Naga City. Mga tugang, ngayon na po yan ang bilog na mga bareta. Ngunyan pong Lunes, June 8. Ako po ang sendong naging parabareta, si Jo Osabal, Diyos Mabalos, Marhay na Aga.
1: Sa inyong nahinanyo, ang mga nagbabagang bareta. Digdi sa Asintado, Bareta alas 7.
2: Radyo Guam.

0: Enroll now at Naga Parochial School. We offer
1: breaking news kita, 30.
2: Asintado, Flash Report.
1: Mga tugang breaking news, naglinog po duman sa Dabao. Sa rupong eskwilahan ang guminho, base po ini sa nahihiling niya mong mga video. Sa rupong linog ang tuminama duman sa Dabao. Breaking news po ini, school building duman sa